ambog ng San Pro Crew. Una sa lahat, gusto kong magpaalam, lalo-lalo na sa'yo.

Sumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumami mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalangin.

Disco. Hello. Hello. Hello. Hello. Wala akong data. Wala akong. Hey, RJ. Ay, RJ. Sorry. Kasi medyo mahina yung wifi ko, so paki-enda na lang yung BGM. Baka kasi bigla akong disconnect eh. Pero yun nga, magandang ano, maagang gabi, no? Yun na para mas maganda na yun, mas magandang gabi, no? Sa inyong lahat, no, mga kaibigan. Mga katol, syempre, no? Welcome na naman sa isa, welcome na naman kayo sa isa na namang edisyon ng Talk of the Legends ngayong araw, September 1, September, ano nga ulit, pwede yung tawagin, 11, or September 11, sa taong 2026, o 2026, sa English, you wonder why bakit nag-mute si TOC, kasi ako, medyo mahina yung wifi ko dito, kasi nasa taas ako, nasa Terry's ako, nag-show, kasi may space ako. Now, tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Cool FM, sa napapanood rin sa Cool TV via Lamang Online Live sa YouTube at Facebook Live, no? Mga kaibigan, mga katol, pwisto mga kaibigan, no? Siyempre, ewan ko, di ko dito sure, pero tayo rin po pala, tayo rin po ay napapakinggan sa DCX1026. Wag na pala. Oh, excuse me. Opo. Yan. Ngayon medyo maambon naman dito, kaya medyo malayo ako dito sa ano, sa area na maabutan ng wifi, kaya nga medyo mahina yung internet. Teka, naglo-loading utak ko kasi alam mo bakit ano tayo late tayo nag-start, kasi ako naligo muna ako. I didn't expect na magtatapos ako ng 5-2, pero magbibis pa ako hindi naman siya pwedeng abutin ng 5:05 na sakto magsha-show ako. Hindi, pumunta pa nga ako dito 5:07, buti 5:10 ko siya inano instead of 5:05. So siguro dapat pagtatapos tayo ng sagot dito hanggang 6 PM tayo. Excuse me. Lema. Mga katol, no, syempre, na dahil siguro na-miss ko rin kayo kasi puro replay lang tayo. Hindi naman tayo nag-replay kagahapon. Well, on the other days, siguro Lunes hanggang Biyernes, Biyerkoles. O minsan ay Martes hanggang Huwebes, nagre-replay, tapos sa Lunes at Biyernes, live lang ang episode. No. Gusto kong ipalabas, siguro medyo ipalabas yung Thailand kasi about to sa academics and then sa space ko. Kaya plano kong gawing Thursday and Friday na lang to eh. Kasi hindi ako sanay na Monday to Friday yung schedule natin, kasi if you are a OG katol, kung nanonood ka ng TOL dati sa season 1, Monday to Friday po ang schedule noon. Bago magtapos ang season, Monday to Friday. Pero nung nagsimula yung season 1, ano kasi siya eh, Saturday to Sunday siya. If I am not
mistaken, Saturday or Saturday to Sunday siya or Friday to Saturday. Ay, oh, hindi. Saturday to Sunday siya kasi kasi first time I reminded it na Saturday pala yung first episode. So then then 'di ba sa Sunday yung ano natin. Pasensya na kung bakit ako pasensya na kung halo-halo ang schedule natin sa mga nakarang araw ha. Minsan weekdays, minsan ila mga particular na araw lang, minsan Sabado o Linggo, minsan Sabado hanggang Linggo, 'di ba? Minsan Friday hanggang Sunday. Ako kasi lagi kasabay kasi ako sa schedule ng TMAT. Ang TMAT, alam niyo TMAT yung Tambalang MAT. Yan yung show. Yan yung show nila ano? Show nila Mark Jograd Corrales, mga Corrales. Ni Angelo Flores saka ni Mark Pre-Apple Tomato. Sila yung host noon dati. Eh dahil nga meron na ring dahil nga pinapasok kami ni Gio sa Cool FM nung ng mga nakarang araw, siguro May 31, 2025, pinapasok kami, pina-welcome kami sa Cool FM para i-revive yung Tambayang Quadro as Tambayang Quadro Plus 2 or ngayon ay Tambayang Quadro Plus. Why Tambayang Quadro Plus or Plus 2 yung lilagay or Plus 3 kung December? You wonder why it

0: Siyempre, di ba, Cool FM, di ba? Cool FM, sikat niya. Cool FM, sikat yan. Well, para sa akin, kasi naging fan ako ng mga Jaggers dati. Well, Cool FM is one of the, ano rin, simulcasters ng mga Jaggers. Ay, no, I think it's DCX yata. DCX yun eh. Kasi, di, may Bayot Galing. Then, oh, Bayot Galing. Foreshadowing, foreshadowing na yun ah. Oh, ay, by the way, gusto ko rin palang, ay, saglit. News from Apple. One song only. Lady Hump. News. Everything Apple, ano? iPhone Duo. Yung 18 Pro. Saka yung Watch Ultra. And yung AirPods 5. AirPods 5 pre. Active Noise Cancellation. Excuse me. So, kakakita ko lang nitong post ni Apple sa YouTube.
1: Sakit.
0: Hindi, kasi nasa taas ako. Kaya parang medyo awkward ako ngayon. Hanapin ko sana yung video about dun sa... Ito! Pero kasi, hinahanap ko yung galing kay Tim Cook. Uy, by the way, ang nakita ko rin pala sa iPhone 2 ko, sa Hanson ng Ibak, is yung animation niya pag isasara mo siya and yung bubukas mo siya, diba? Parang still yung screen mo, diba? Parang ano ba? Scale shifting ba? Tama ba? Basta pinapalaki mo eh. Nagiging tinatry na maging still yung screen habang pinubuksan yung ano. Then pwede rin siyang gawing ano clock, alarm clock. No. Well, first time lang makita ng ganitong phone, yung iPhone 2 ko. Oh my god. Talagang nag-release na sila ng ganito. Yan o. Yan o, sa ano yung Digicam? Digicam na kayo. Oo. Binalik ko lang yung ano, yung iPhone 2 kasi may mga na-miss akong sabihin doon. Diba? By the way, oras pa lang mga kaibigan, 5:23 PM Philippine Standard Time. Siyempre, wala pa rin si G. Alojado. G.E., tawagin ko nga si G.E. kung bakit lagi siyang absent. I-suspend ko nene. Char. Tag ko nga. Salika. Kung gusto kong sabihin kay JE na pumasok ka na, please wala akong kasama dito kasi ikaw kasi yung nagpapaano ng ano eh, ng show ko, yung nagpapabuhay ng bakit random ng mga topics. In case you wonder why I added JE as my host, as my partner in TOL beside Apple, kasi si Free Apple host rin yan eh noong March. Tinanggal ko siya noong June. Noong September, kasi hindi na pwedeng sabay-sabay yung hawak niya eh, no? TOC na siya, tapos siya yung TOC, tapos siya pa yung host. Diba?
2: Si, ano?
0: Multi-purpose.
2: Si,
0: pero,
2: si
0: syempre, hindi niya kaya yan kasi, mali mo, may kinagawa siya sa background, diba? Hindi rin siya pwede mag-take. Well,
2: si ano? Si Alojado?
0: Aminin ko man o hindi. Si Alojado,

0: ang dahil lang ko bakit tinanggal ko siya, Decher, wala pa. Pero kung hindi yan mag-ate.
1: Kakabalik lang pala ng mic ko, ano eh. Akala ko mamamatay yung broadcast kapag ano, kapag mag-change ka sa ano, kapag may papapalit ka sa voice meter. Iba pala. Uy, napatay ko pala ano. Napatay ko pala yung mic sa ano, sa Lamaw Online Live.
0: Ay.
1: Pero okay na. Hindi, yung mic ko lang. Pero yung programa, hindi. Yung mic ko lang. Ang tanong ng... Sorry. Ang tanong ng taong bayan tuloy. Ang tanong ng mga kalamaw, ng mga katol, asan si JA?
2: Pasko na eh.
0: Si Jay ha, si Jose Marita, sumilip na ikaw hindi pa. Wisit ka talaga.
1: Na, oh my God.
0: Wala na akong kasama. Buti to si Romar, nagsasalita rin, baka gawin ko rin itong Jose. De, joke lang.
1: Depende sa ano pre, depende sa mood. Ay.
0: wag na pala.
1: Oo.
0: Hindi kong i-add dyan si Jimmy kasi siguro for ano. Kasi alam ko may experience na rin niya sa SFR, di ba? So, ayan, inisip ko, may experience na kasi yan, di ba? So, malay mo, may magsasab sa akin. Eh, wala naman yung nangyari eh. Susunod at susunod lang yan. Kung ako'y active rin siya. Kung hindi ako active, hindi rin siya active. Pero, parang iba naman ang ano ngayon eh, ang status ngayon eh. Parang kung kailan active ako, siya naman yung hindi. Tapos kung kailan siya active ako, hindi. Lala.
1: Masasabi natin dyan, son.
0: Son. Asan. Asan?
1: Asan ka, son. Ay.
0: Na. So, wait. Linoloading ko pa lang. Actually, wala akong matalaki ngayon. Ngayon, mga kaibigan, bigla po tayo magbabalik, mga kaibigan. Magbabalik lang po ang Talk of the Legends. Magkaroon na ilang paalala.

0: huh? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that I don't really fuck.
1: Okay, and get this. Your money grows every day. Not all banks have that. Ronic always has you covered.
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.
3: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Lagtas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon.

Yes, nabisi ko yung sound effects. Ang ibigan, nagbabalik mo ang Talk of the Legends sa oras 5:34 PM Philippine Standard Time. Tayo pa rin ay isa pa yun na papakinggan Cool FM at papunod sa Cool TV. Baya lamang online live sa YouTube at Facebook Live. No, mga ibigan, syempre, Teka, pasalamatan. Wait. Gusto ko siya akong ikwento ka kanina. Pero, siguro, medyo, ano muna yun, medyo personal siya eh. Kaya, ay refuse muna. Pero, ano, medyo mahina. Eh, umihina na naman wifi ko, Diyos ko. Umihina na naman, Diyos ko po. Hindi na pwede. Ah, yun na po.

0: So habang kasalukuyang may technical difficulty sa side ng ating OG na host na si Lord Sopwas, habang inaayos niya yung kanyang wifi, i-ano ko muna to isa sa law for a while. So today mga katol, bago muna natin ituloy ang ating show. Kumusta sa mga nakikinig at nanonood ng ano ng Talk of the Legends? Finally hindi na ito Talk of the Replay po mga kalamaw. Of course, ano na siya, Talk of the TOL na din, Talk of the Livestream. So, and Lodzo, okay na ba tayo diyan, pare? Antayan natin. And since taka AFK ata si bro or may ginagawa, and yeah, nababalitaan ko pa rin na yung air quality pa rin ng ano ng in the entire Philippines, the whole Philippines, yung air quality ano pa rin, parang haze pa rin siya, pare. Like kahit gabi makikita mo pa rin na parang may reflection ng city light sa kable, ha. For example, dito sa area namin kaharap ng Davao City, visible pa rin kahit madaling araw. And yeah, so susunod yung pinag-usapan ng ating OG host na si Lord Sopwas, na regarding sa mga bagong release ng bumabalik na pala si Lord Sopwas. Oy, finally bro. Finally. You take over, bro. Hello.
1: Ayun. Sorry kung bakit natagal na akong nawala. Kasi lagaan po ng maganda pwesto para maano yung
0: wifi. Yung signal, of course. Yeah. Good job ka dyan, bro.
1: Yung signal. Hindi na lang hina eh. Promote doon sa inano mo ko kanina. Actually, narinig ko. Pero putol-putol kasi yung audio ko sa'yo. Narinig ko. Pero... hindi naman pwedeng i-blame si yung Indonesia dito. Kasi actually sa ang kasalanan talaga yung hindi naman kasalanan, pero actually ano ba to? It's the nature. Not fault, pero it's the nature. Diba?
0: It's the nature, so, talaga kasi sa sobrang init.
1: Na, ano ba,
0: sa sobrang init talaga, pre. Kahit dito sa Pinas, pre.
1: Oo, random mo. Kasi kahit ano, pansin niya maulan. Siguro bagyo ng bagyo, sunod ng sunod. Dahil nakaraan kasi hindi kasi ordinaryo ang El Nino natin nung nakaraan. Super El Nino po ang kalagayan ng Pilipinas nung summer, nung panahon pa ng May or April or May or June, talagang mainit, no? And ewan ko kung kailan nagsimula ang sunog dyan sa Indonesia, pero what I know sa pinanood ko, siguro mga June pa daw nung simula or May. Dahil nga sobrang init, dahil nga sa global warming, saka sa climate change, pati na rin yung mga crafts na ano na rin eh, na ano ba, natutuyuan na rin. And minsan pa nga may mga cases na may accidenting nag-lit ng fire sa ano, and biglang kumalat na. Actually parang ano lang tumang sa ano eh, sa sa Australia nung January 2025, diba may nangyaring forest fire din sa Australia. Well, it's also in Indonesia. Pero talagang nasa risk ang Pilipinas dito kasi syempre damay-damay na rin tayo diyan kasi brotherhood rin natin yung bansa, magdikit tayo. So yung sunog hindi lang po siya within Indonesia, also nasa Malaysia rin siya, saka sa Singapore and also sa Pilipinas, no? Tatlo, siguro parang tatlong Malaysia, Singapore. Parang tatlo rin yung nasusukupan, tapos may iba rin palang mga bansa sa Southeast Asia yung nadadamay, no? Kaya tip ko lang na magsuot po ng N95 mask kung lalabas kayo, or kung lalabas kayo at pupunta na siguro mga malalayong lugar, o siguro yung mga lugar na talagang sabi sa amin hindi naman masyado dito, pero may cases rin ng katulad sa akin, may case ako, pero survive naman ako, mga gumaling naman ako. Pero kung kayo, kuyo, kayo mga nandyan, kung lalabas kayo, please proceed with caution, no? Kasi hindi naman siya sa COVID-19, kasi ang COVID-19 malala siya, sabay-sabayan yung sakit mo, sakit ng tiyan, ito wala namang sakit ng tiyan or bla bla bla ganyan, kasi wala na nga rin case ng ganyan. It's impossible to have a case like that in the Philippines. If I am not mistaken, siguro baka mayroon pang ang cases, pero siguro mga gumagaling nga rin nila yun nga. Kahit na kailangan nyo lumabas, please use an N95 mask para at least ma-filter rin yung hangin na kinukonsume nyo, no? Hindi ba ganun nga rin eh. Actually, pati nga kaklase ko na nawaan na rin ng case. Nawaan na rin po sila, sadly, kasi pero they are keeping themselves alive for now. So hindi po sila nagtitake ng exams nung Lunes, same lang yan sa akin. Hindi po sila nagtake ng exams sa Lunes. Actually, yung kaklase ko nga rin, meron rin noon, pero maaga rin po siyang gumaling and nagtake ng exam nung Tuesday. So siguro may sakit siya nung Sabado, kumaling siya ng Lunes. Or siguro fully recovered sa Martes sa Tuesday. Wala ko, feds di talaga gumaling, pero I managed to take the exam and also pass the requirements. Alam niyo kung bakit hindi ako ganun kagaling? Kasi ulo ko, ramdam ko pa rin yung binat. Ramdam ko pa nga eh. No. Pero yun, magaling na ako, hindi na ako medyo hindi naman siya infectious sa ibang tao. No. I think it's infectious talaga siya. Infectious yan. Kasi, kasi yung case natatransmit rin sa pag-ubo. Diba? Pero, it's not deadly. Pero still, you still need to be safe and siguro to be, actually, it's the first time being, infected with a virus ba? Malayo na eh. Medyo malayo siya sa virus eh. Kasi kalayo mo lang virus is deadly. Not all, but such as but you can also think of other viruses na deadly. Yeah, like COVID-19, we survived that kasi nung nasa Laguna kami, hindi lang, wala naman masyadong kaso ng COVID sa area na yan. No, hindi naman kami na kakaso, hindi naman kami nagkakaroon ng kaso ng sakit na yan. And also nung ano rin, 2016 rin wala rin. 2016 ba? May ganun pa ba? Kumalat na, yun ba, first time lang ba noong 2020 o may nakaraan pa, ewan ko. Basta pagkala ko 2018 meron rin sa China eh, noong na pa nga ata yun. Oh, talagang delikado ang China. Pero kung kayo ay matatak, kung kayo ay matapang, kayo ay pumunta at maglakbay sa kasi at maglakbay doon. Pero ako di na. Medyo clock. I would still be going there if I want. If I can. No. Just para ma-explore kasi. Diba? You know, things. Lahat ng bagay parang gawa din to eh, no? Almost lahat. Kailangan mo cellphone mo gawa sa China. Rep mo gawa rin doon. 'Di ba? Baka bahay mo gawa rin doon. Malay mo. Baka sa ano lang. Pero 'yun nga excuse me. Pero 'yun nga mga lords, Ayos ko lang magsabi na sa inyo na mag-ingat po kayo sa paglabas. Again, magsuot po kayo ng mask N95 para at least ma-filter. Wag yung mga ordinaryo na yung mga sinusot ng ano, shoutout po dyan sa inyo. Yung mga sinusot yung ano, leather lang po kasi yan. So, hindi po siya ano, cloth lang po yan. So, hindi po siya ma- apektado. Pero doon kasi is actually, I don't know if what's made that thing out of ano ba? Cloth rin siya, pero may ano rin siya, may filter rin siya. So, it can help. It can help your breathing. Kung sakali, kung lalabas kayo. So, kami nga rin kasi dito is pinapayuhan na rin na lagi nasa bahay, di ba? Hindi ko rin masyado kita yung palabo dito kasi if I am not mistaken, mas malala po or mas easy doon sa central part ng Pilipinas o sa central Visayas. Medyo delikado. So, sa taga doon, sa Cebu, sa iba't ibang parte ng Visayas, mag-iingat niyo po. Eh, siyempre, sa lason ng Mindanao rin, ha? Ingat-ingat po kayo dyan, mga katol. At siyempre, siguro, huwag na muna sagad. Siguro, hanggang dito na lang muna po tayo, mga katol. Siguro, dito na rin po nagtatapos ang isa na lamang edisyon ng Talk of the Legends kasama ang inyong katoldang bayan, Lords of One, sa ngalan ni John Eniseto Lujado. Mga kaibigan, namiss ko to. Namiss ko to. Mga katol, ang ginagawa ko kasi ito sa support ka, if you are not alone. Ang mga katol, 105 wishes for Christmas na po. No, 105. Lapit na mag 100. No, September na ba? September 16. So, kaibigan, tit po ng smile. Studio ng LGO and Ventures. So, ang Talk of the Legends. Susunod po, ang Tabayang ang Quadrupla, 6 PM po.
0: I stand corrected po. Animases po ang susunod kasi Biyernes.
1: Ay, Animases
0: pala ngayon. First time sa Cool FM na mag-simulcast ng Animases, tama ba, Meps?
1: Nakalaki kasi Tambayang Quadro eh.
0: Nakamali po kami dyan.
1: Tambayang CHI.
0: Nakamali po kami dyan. Pasensya na. Nakamali po kami dyan. Pasensya na.
1: Yun, okay na. Susunod po, ang Animas eh, kasama si Dr. Ay, si...
0: Oy. Umayos ka, Lonzo.
1: Anima.
0: Ano kasi yun? Animases kasama ang ating resident, anima. Resident psychometrician. Si Anima po. Ating resident psychometrician ng Smile.
1: Dito sa Cool FM at Cool TV, pati rin mau online live. Mga kaibigan, mga tol, magandang gabi na po sa inyong lahat. I love you all. Spreading love. Sorry.
0: Oy, iba yun. Sige, at mag-ending na po tayo.

0: Ay, hindi ka na siya. Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ka naman hindi.
1: Grabe ka na pa.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: bawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
5: They basically yoink the entire physical disc platform.
6: Try yeah. to get used to the scary terminal.
7: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
8: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
9: Join us again for a new Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
10: Abang-abang na ang lahat, pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
11: Naniniwala ko sa kasabihan. Ang importante ay malagad ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yoko.
10: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
11: Magabo, ito ang Gabi Gabo!
10: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
12: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Ganun pala magkabalikan ang mga tigol. Ganun pala makipagbalikan.
1: Yay!
0: Ganun pala magkabalikan ang lahat ng mga tigol squad.
2: Yes!
1: Ang babalik na kami. Sino mag-intro? Ayan, ikaw na.
2: Wala ka magpapili. Okay, mga kaibigan. I'm proud to say this. We are freaking back!
0: Yes!
1: Yes. Sayang, dilibre yung ano dyan, 7-11 dyan. Ikaw kasi late ka na eh.
2: Ah! Ganda po mga kaibigan.
0: Hey, Lodzi. Ang dadali mo ba kasi Lodzi?
2: Lodzi.
0: Please provide a thumbnail and a... Please provide thumbnail for Tol, Sambayang 4, and All in One Talks. Please also
2: okay.
0: Provide the podcast profile picture. Thank you.
2: Yes,
0: 6-7.
1: Napatrip dahil kumain ng J.E. hotdog. Ay, sorry.
0: Dado ka.
2: Wait, saan yung
0: ano? Away tayo sa harapan ng
1: tita. We are now back for Monday na, no?
2: Heck yeah.
1: I just wanna say thank you
0: Monday to Chupa
1: sa mga sumuporta sa amin. Sa pamamagitan ng pagkikinig sa amin sa iba't ibang programa, kasama na rin ang ating mga main hosts region ng nag-guesta namin. Ha? Yeah, kay Gio, kay MSA, kasi mga shows na kay Estelle, kay... Kasi iba-iba. Galing Cool FM. And yes, by the way, DCX pa rin tayo. Ay, sorry sa box.
0: Wala pa.
1: Next month pa. Yes.
2: Yes. So bago muna yan mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakakaalam sa amin, kami po ang inyong prime time kasama mula 6:07 PM.
0: Ikaw.
2: 6:07 PM.
0: Di na kami 2 hours. Special guest na yung gabi ito si Vincent Oil, si Justin. Itong
1: si nakabalik na si
0: ano? Ano yan, 2022 Enjoyer.
2: Na!
3: Oh, hindi!
2: Na!
0: Happy Duterte lover! Alice Holic 13, Enjoyer!
1: Alala?
0: PH, Pilipinas Enjoyer! Yeah, Philippines Enjoyer! Philippines Enjoyer!
2: Para nice lap Enjoyer!
0: Uh-oh! Siya din yung...
2: At si MSA Foot Enjoyer!
0: Same person na nag-haplas ng Epikes and Oil sa kanyang padungdong niya. Sabi daw niya na refreshing! Refreshing.
3: Hindi, nasa ano na to, nasa hig.
4: Ay, gago.
2: By the way, guys.
1: Ko, ano? Nanonood ng Gold TV.
2: So, sa mga nagtataka kung bakit 6-7 tayo na ngayon, pero as usual, dahil merong coverage, kaya 8-7 tayo, which is, ano, kung nagbakit kami naglipat na
0: ng ano, kayo, Mark Morales, ba't yung tuot mo na yun, Mark? Parang nagbo-voice scouts ka na yun, ah.
1: Uy.
0: Great
2: Ten
0: representative. Great Ten representative.
3: Great. Ah, gago, naalala ko na naman.
5: What's up, mga Miguel? Miguel, what's up, Miguel?
6: Ayok ka talaga, Sir Mikom. Alam mo ba, pupuntahin ko yung opisina niyo. Hindi ka tama intindihan. Basta pupunta ko sa opisina ng ano, ng Mikom niya.
7: Kumaitindi, Lord.
8: Oh, sige, puntahan mo ko. DMC strike kung network mo ay hindi DMC.
6: At sa isang station sa ano, sa Cubao?
8: Cubao. Hindi. Sa Tondo.
0: Hindi nyo ba nanotice?
6: Ah, sa Tondo? Sige.
0: Hindi nyo ba nanotice?
8: May bumay ko.
2: Ayun, aba dapat lang ta.
3: Uy. Aba dapat. Ay, gago.
0: Uy, huwag yan.
3: Oy, iba na yan. Okay, Mr. LTG. Okay, magsasalita daw si LTG. Ano ba? Yeah, good evening.
9: Ayan po, good evening. May nangyari pong oopsie kaninang coverage. So, pagpasensyahan nyo na po. Ano, meron pong nagkaroon ng bet, ano? Hotdog ni ano?
3: Ah, put inang hotdog na yan.
6: Hotdog sa News Radio. Ay, mali.
9: Hotdog ni ano? Hotdog ni Bet 88 yan. Hotdog
10: ni Bet 88.
3: Gago.
6: Ano hotdog ni Bet 88?
9: Ano yan? Ano yan? Nagtatanong
0: talaga, guys. Sa mga nagtatanong po, mga kaibigan, ang program na nito ay natin sa inyo na
9: hotdog ni Bet. Uy, J4 yung
6: Gio, sandali lang. Yung ano ni J4, yung voice mode ni J4 nagloloko. Yung boses natin naging voice changer, hindi lang siya.
0: J4!
6: Mag-headset ka, gata!
10: Wait lang.
0: Very good. Mga kaibigan, sponsor po tayo ng, of course, ang paborito nating brand ng bayan. Hotdog ni Betlogs!
3: Hotdog ni Betlogs!
2: Hotdog ni Betlogs!
0: Alam mo ba, dahil sa hotdog ni Betlogs, nagka-memo kami!
2: Nag-memo ang po! Na hotdog na yan!
3: Wait! Kaya yan
6: naman! Kasama naman isang ano, isang politician!
9: Ay, balik! Sa plug sayop na yan!
3: Oo! So, by the way, ako naman next. Okay, so anyways, kakatapos lang ng summative namin after na delay yung second day ng summative kasi walang pasok ng Friday. Ayan, kanina natapos na namin. Grabe, ang hirap talaga.
11: Parang ako na-suspend dito yung classes nino.
3: Ha?
10: Kimi, ang mawali ng mga absent ba?
3: At least tapos na. Wala nang ano gagawin. Mag-suspend na lang sila kahit anong gawin kasi. Ang room timing naman na pag-suspend, sayang naman.
12: Pre,
1: Pre, sayang kami pre, masususpenda sana kami. Kaso, wala na, sa school na kami noon, may klase na, di na, wala na. Kinay?
0: Ito po mga kaibigan, meron pa kong isang abiso sa
6: inyo. Sino nagsabi ng hinay?
0: Since nagbalik na yung TQ guys, isa lang ang ibig sabihin nito. Special episode po na yun, well, actually, ito. Sabihin ko sa inyo to, special episode po na yun ng TQ dahil po hindi po tayo tatapos ng alas 8 kundi tatapos tayo ng bilang binibilang ko
9: 10 PM.
0: Yes, 10 PM.
9: Gago! Ano, TQ, nagbalik tayo sa version 1 TQ.
0: Hey, alam mo bakit magbit 10 PM tayo? Alam niyo bakit?
9: Why?
0: Sa unang episode po natin, maglalaro tayo ng patay rails.
4: Dead rails.
0: Maglalaro tayo ng dead rails. O,
9: Hoy, paliksurin niyo muna.
1: Dick rails. Ay, sorry.
0: Anong dick rails, huy?
6: Huy, anong dick rails? Ano yan?
0: Iba naman yan, bawat huwag naman dick rails. Di ka naman nagsakay sa mga dicks eh.
6: Hoy, ano yan? What?
0: Uy, pati ba siya rin nandiyan? Gabon.
1: Ilinin mamo aliyawak sa pasyon.
0: Pansi pa siya rin nandiyan. Ano ba yan?
1: Abangan ninyo. Man, smile! Who's going to test? Ang aba dapat lang wait. Ay, sorry.
4: Ako! Hey, daw! Try tayo yung call. Ito yung
6: partner. Oy! Taka. Si Aluhado may whiteboard!
0: Ako po! Gagawa yan ang call!
1: Yan ang naman! Hey, huwag ka magsulat ng ano dyan, ha? Huwag ka
6: magsulat ng ano dyan, ha? Pati mag-drawing ka ng ano? Pati magsulat ka ng ano?
0: May nagtawag sa akin, yes.
9: May sasabihin lang ako, may sasabihin lang ako. Magbabalik ka ang maitulog!
0: Uy!
6: Ano yan, maitulogan? Sige, maitulogan pala kayo, ha?
0: LTG, ano meron LTG? Ano meron LTG? Ano meron? Hindi kito marinig.
9: Magbabalik kang maitulog.
0: Uy, grabe naman kayo. Ano yung LTG? Ano yung LTG? Di ko marinig.
9: Hindi ba talaga marinig?
0: Oh, ito narinig na. Ayan.
9: Ayan. Magbabalik kang maitulog.
0: Uy.
6: Akala ko anong seryoso, ha? Yung ka, akala ko seryoso.
0: Ano ba kayo?
1: Ano kaya yung drop ko?
0: Bully, mga bully, ba't niyo ko, binubully niyo ako? Grabe kayo, ha?
1: Ano, Justin, ang bilis ka ba dyan mga, ano, stars na TV? Ano? By process, Ali Sonic 13, Shinen 2022.
0: Oh, Shinen?
1: Hoy, just hoy si Justin, meron din yung ano, crush, meron din nagano rin yan sa Nepo Baby. Pina ko. Hoy, sino? Hoy, Justin. Nako po. May likas si Nepo Babies.
9: Nepo Babies.
1: Wala, matro. Fix mo nga, gusto ko.
9: Wala pa nga eh.
1: Ano kaya, susulatin ko rito?
4: Grabe, ba't may NR na transition?
0: Nah.
1: Lala.
0: Huwag naman ganun. Ano ba yan? Pinapihan ka na ni... Ano ba yan? Sinabi nila, diba? Sinabi nila.
1: Wait lang, magdadraw ko ng break. Ay, gago. Magdadraw ko ng break. Ay, gago.
0: Magdadraw ko ng boobies?
1: Hindi,
0: Breathe
1: ba?
0: Diba yung bridge ni, ano?
1: Breathe!
0: Yung bridge ni PewDiePie?
1: Breathe!
0: Breathe!
1: B-R-I-F,
0: B-R-I-E-F. Breathe!

0: Hindi.
1: Hindi, yes.
2: Yes.
3: Tayo, guys.
4: Ano? Hindi kita marinig? Ano?
0: Alam mo ba, mga kaibigan, first time ko magka-TQ ulit after a long time. Alam mo ba yung last episode ng TQ, na-suspend yung TQ? But my news radio, ano ba yan? Ito, so nakita natin sa camera natin na yun. Kung nakita nyo na yun, si JA ay may whiteboard. Si Ludzo ay may something. At si Mark Corrales nag-a-assignment. Ako yung walang assignment.
1: Mark Jograd na po. Hindi na po Mark Corrales. Mark Jograd na po. Mark Jograd na po.
0: Wala akong pakialam sa bagong pangalan.
4: Wala kaming pake. Kahit ano.
5: Tuloy pa rin ang impeachment!
0: Tuloy pa rin!
5: Ibalik mo!
0: Ibalik mo! Hindi tayo naging yung radio na yun. Tama na yun. Ayaw ko na marinig yung boses ng ano.
5: 6-7.
0: Puro kayo 6-7. I will.

0: Paro's Fried Chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na!
1: My name is Vest, and this is Alirex. It feels like we're on a road trip with an enjoyable experience.
2: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
1: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
2: I choose Ospen Mineral Water.
3: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, isphere mo.
4: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Flat. Two Call Plus! Ora, 7:26 PM Philippine Standard Time, nag-break.
1: Ano ba yan? Do you remember this background, ay, mga kaibigan?
0: Ano ba yan?
1: Do you remember this background? MSA, naalala mo pa ba to?
0: Ay, oo. Mark, alam ko yan. Ano, nagbabackground ka. Ano, alam ko, nagbabackground ka. Ayan, oh.
1: Ito po ang background ng Kuha Balls.
0: Ayun po, ba't nagsisiksebin ka?
2: Tara si boss. Pero before tayo magtuloy, guys, naglalaro ako na ngayon ng Dead Rails. So, sino sasama sa akin na yun? One game lang. Quickie tayo, quickie.
3: Parang di ko pinpre. Pre, di ako sasali. Sorry, kasi medyo manat na silpungo.
2: O, sige, magsosolo.
4: Hindi ako sasali.
2: Magsosolo ako.
4: Hindi ako sasali.
0: Sige, good luck na lang sa'yo. Ano, sige, good luck na lang sa solo play mo.
3: Boss, kung mag-solo ka,
0: ay mo hindi ka na-sumalo, ay sorry. At kasi yun yung mic mo! Hindi ko...
3: Ha?
0: Hindi ko na may... Wait, test ka, test. Hindi ko kasi ma-ano yung mic mo, parang nasa ano. Ay, gago! Yung train! Hoy! Papa, yan na naman! Ayun na naman! Sayang wala nang...
2: Migs, paano ko paka-drive dito, Migs?
0: I-drive na lang sa ano, ay sorry. I-drive na lang ano na ano. Naka ano, ay sorry.
2: Lugog! Stuck ako na yun!
0: Ay go! Wala na, stuck!
3: Ah! Aray mo!
2: Wow, first game!
3: Diba? Palas na mag-deadress, huwag ano lang tayo.
5: Guys, may sasabihin ako kay Lodso. Lodso, alam mo ba Lodso? Yung mga web mo hindi naka-alpha. Hindi naka-alpha!
2: Hindi, ito na lang laruin natin, no?
3: Uy, arti na. Ay, sorry.
2: Guys, noob ako sa laro na to, so pagkasensyahan niyo ako.
0: Bata pa!

0: Abang yung bata ko. Sabi mo ha, ang magkukulan. Ay, gagawin.
1: Grabe, oh.
0: So, by the way, muna bago, ano, habang naglalaro ang isa nating kamatis, meron pala, by the way, ang ano pala namin, tignan natin kung sa mga nag-ano pala. So, ang ginagawa namin sa food trip namin ng mga kaklasiko kasi, kasi ang gagawin namin sa 7-Eleven sana, mag-ano sila, mag-slurpee, 7 pesos, pero tapos na kasi yun! Tapos na ata yung 7 pesos ko slurpee, ano? Kasi nag-ano na kasi sila, nagdadala ng ano, 7 pesos tapos ano. Walang kasing Slurpee dun sa branch namin. Kaya kaya bumili na lang ako ng sarili kong pagkain. Tapos ano, sa Sigmore na lang kami kakain. Meron namang ano, kumain na kami chichiria. Yan na yung food trip namin. Tapos nag-tricycle lang ako. 50 lang yung pamasahe.
2: Teka, pwede mag-announce guys, parang aalis na ako ng maaga dahil may ginagawa pa ako guys, so goodbye guys.
0: Pagka nag-join na yun.
2: See you again guys. Bye guys.
0: Pagka nag-join na yun.
2: Wala naman akong gagawin dito.
1: Sige, pagka nga alis, bye-bye. Okay.
0: Lock in tayo guys. Lock the fuck in.
1: Okay, so shout bago muna yan, mag-shout out muna tayo shout out muna tayo sa mga nasa audience. Nami-miss ko na mag-shout out, no? Shout out po pala kay Mr. The Cook Ilong Gabriel Ansaldo na mahilig magluto, mahilig magaling mag-edit.
0: Hindi ano, mahilig magluto, sadyang mahilig talaga magluto.
1: Tapos pati rin kay AJ J4, Mido 3 Plus at kay Anima. Ayan.
3: Ganun ba, Mr. Geometric Tomato? Sige, kakalas na po ako sa Smile Network. Maraming salamat.
1: Gago! Pre, pre yung... Okay, Gio, sinabihan ka ni Gabo na ano, lumalaki yung ilong mo.
3: Ah, ganun ba, Gab?
1: Anong malaki? Binago mo naman yung istorya. Sabi ko, pakalas ako na... Ay, nako po, binago yung istorya. Ay, nako po. Ban ka na. Binago yung istorya ko.
0: Impeachment trial?
4: Ako, RJ. Bakit?
1: Hindi. Sa coverage,
4: sino nga to? Si Binloan.
1: Si
4: Binloan yung nasa screen. And dyan at saka si Ligutan yung sa prosecutor.
1: Okay, back to... Wait. Ayan, so makikita nyo po dyan, back to TQ. So wait, habang tinitignan ko yung mga ano, tinitignan mga shelves, may nakita ko mga price, ano, puro mga 67 pesos, mga chichiria, 67 pesos, pati ano,
4: 67
1: pesos ng mga chichiria sa 7-Eleven brand. So, wait lang, version ano to? Hala, namatay ka? Gio?
0: Okay, lock in ako, sadali.
1: Okay, go lang. Oo. Gago. So, by the way, okay na yung summative namin. Yes, wala na kaming gagawin. At least din na mag-suspend anytime ang ano namin. Ay, siguro. Mag-suspend o hindi. Ba't kasi wrong timing sa Friday? Wala, di na kami nakapag-ano tuloy summative. Sayang naman, ha? Sayang naman, dahil.
0: ano naman yan eh. Kasi pag na-delay yung Samatib, baka sa Monday o sa Saturday kasi
3: bastos
0: gigi ano kung... Grabe talaga, pag na-suspend, paniguradong may Saturday class yan, possible legit. Eh, kaso nga lang eh, sayang naman kasi excited na kasi ako mag-test nun para matapos ko na lahat ng mga test para makapag-show na dito sa TQ.
4: Yan, that's really good. And oo nga pala guys, alam niyo ba, 7 yung nanonood ngayon sa TQ Plaza Smile Network YouTube channel. Very good. 7 plus yung nanonood. Congratulations.
0: Mm-hmm. Yan. So wait lang ha, ano ba yan? Ano ba yan? Teka. May ano lang ako. So wait, paano to? Wait. So,
3: D4, tanga. D4 yung tanga dito.
0: Oh, is it? Yeah, alala na
3: kapag-grade. Skill issue, J4, skill issue. Nag-join pa
0: sa D4.
3: Tapos, ang tanga-tanga niya, hindi ko rin maglaro.
5: Dude, I played this back in 2020, bro. I'm actually goated at this before.
3: Man, shut up.

0: dito sa Blacksburg, I think. Pero ako sa Blacksburg na yun is mga nasa $11 million na ang pera ko.
1: Torta! Nagtotorta si Gab! Torta! Torta! Ay, na-freeze tuloy yung feed. Na-freeze.
0: Yan, wait lang. Teka.
2: Dead on shit gun.
0: Wala akong stand. Wala akong stand. Ayan. Wala na naman. Wait. Tapos. Teka, tignan natin kung magkano. Welcome to Blacksburg. Well, ayun, ayan nga. Oplay, tapos JAAA resident. Ayan. 7 to 11. Oh. Tapos, ito yung pera ko today. My pera in Blacksburg is 11,530,582. Magkano nga ang kapal do. Tapos maganda pa ang bahay ko. Dahil sa aking pera na paghirapan, na sinakripisyo ko yan. Pinaghirapan ko tong money na to since 2 years sobrang na-achieve ko na tong 10 million something. Ayan, na-achieve ko to. Ang paldo ko talagal.
3: J.E., kahit paldo ka, pwede pahiram ng ano? 1K, ay sorry.
0: Ha? Anong pahiram ng ano?
3: Pwede pahiram ng
0: hindi ko kasi maintindihan. Ano ba yun?
3: Saglit.
0: Ano?
3: Saglit lang. Mamaya.
0: Kasi
3: i-use ko yung headphones ko. Kasi wala yun.
4: I hate real cars, bro. My worst nightmare.
0: Malabag ako. Wait lang. Nakailang mura na ba ako rito?
3: Uy, bawal yan. Okay.
0: Wait. Tapos, ayun, level 91, 16. Tapos, ano, magpagkatrabaho pizza day. Kasi kailangan ko, i-level 10 ang lahat ng mga trabaho. Kailangan ko mag-sacrifice para may pera. Tapos, para matapos ko na itong levels na to at para ma-focus ko ng ibang jobs. Ayan.
3: Next,
0: dagdag ko lang, bukod rito, para may bago na akong black box. Kasi, pag marami akong black box, babubus ko na yung mood ko para may pang mood ako sa trabaho. Kailang, yan, napaldo ako sa...
3: May black box.
0: Tapos? Saka,
3: ilan yung black box mo?
0: 1,457.
3: What? Marami yan! Palakas ka na para sa mundo ito, sorry.
0: 11 million na. Pre, sobrang baldo, ano? Sobrang baldo ka talaga, 1,457. Tapos ano, $11.5 million ako sa Blacksburg. Sobrang ganun ako katagal maglaro.
1: Your balls.
0: Then nakapaldo ka? Pwede pahingin ng ano dyan.
4: Ano sa screen ni Gio? Or ano, kahit i-disable mo yung non-video.
0: Basta bigyan kita basta magkano. Basta ano, join ka lang sa akin kung gusto mo.
1: Ayaw gumana sa stage yung ano, yung show ng ano, participants. Wala. Hindi ka gana sa stage.
0: Tapos.
3: Kailan tayo mag-ano? Ay. Kailan tayo mga commercial? 7:45?
0: No.
3: 7:45?
0: Wait, Lodzo, okay na, narinig na kita ng unmayos. Ano ba kasi yun?
3: Sabi ko, pwede kong pahingin na, makahingin ng ano, 200K. Ay, Ayan.
0: Hindi. Oy.
2: Oy, ba't kayo nag-play ng ganyan? Ba't yan?
3: Ba't may JP Dison?
0: Oy, nako. Kaya, anong 100k? Oy, may lame. 10,000 yung limit dyan.
3: Ayaw nga, 10,000 yung limit.
0: Tangin. Ay, buka.
3: With the way after commercial, mag-commercial, I will explain what's Tambayan 4 Plus and ano yung mga historical events. Wow! Para matik naman din yung oras natin, kasi, diba, medyo extended tayo ngayon. Hindi ko ay susunod na agraga ng kaba. Matutulog na rin ako ng anak ko, eh. Kasi,
2: why are we enemies lagi? Ba't ka lagi sa kabilang team?
4: I don't know. Lagi nag-uwag
0: ka sa
4: Arsenal sa
0: down
4: lock yung
0: team. Saan mo si J4? Ay, nasa kabilang team. Saan lang kita?
4: Where's the ano? Who did that? Just got the moment.
0: Wait lang Lodzo, but before I gonna ano, before I will habang nagano, kailan pala yung ano, kailan ba relaunch ng ano, di ba di natuloy kasi impeachment, di ba?
2: Ang pangit ng barilong, di ba?
3: Eman, bukas or
0: kung bukas siya, kung maaga matapos yung coverage, Smite. Lodzo, magjo-join na talaga ako, magjo-join na ako ng kasi nung Shine Studios pa lang ang TOL, sobrang rare ko lang mag-join. So, paniguradong makakaano na talaga ako.
1: Sana lang, ay. Ay!
2: Mas maganda ang baril. Ang pangit ng baril ko.
4: Ano na yung akin?
0: LTG mag-jackpot. Ay, wala pa lang LTG.
2: Uy!
4: Yo!
0: Pwede
1: natin mag-jackbox sa ewan ko. Available si...
0: Uy!
3: Hey, by the way, just to add, we can be listened through, yes, Bagintad, Smile, Smile Radio, hindi na SF Radio or DCX, hindi na po. O siguro DCX, yan. Babalik ulit kami dyan.
0: Pero babalik kami, bro. Yeah. Babalik
3: tayo dyan. Sa transmitter na mga bumabay, ay, may...
2: Ah, mali na SDR. Babalik kayo. Ay, mali. Kayong bumalik.
3: Sorry, 16 up pala. 16, 20 kilohertz pala to. Sorry. 16 kilohertz pala.
0: So. Anyways, para muna abang naglalaro ako, meron lang ako announcement. So this July 19, meron po magbabalik. Ang aking programa ay pagbabalik na. From Friday, Saturday, 8:30 to Sunday 6 to every Sunday 6 PM. Pagtapos ng isang linggo, from Friday, Saturday to Sunday, every Sunday na ang aking all-in-one na programa, all-in-one talk. Magpabalik ako, July 19. I will try to spoil this.
1: And pati TOL, di po natuloy ngayon dahil ano, pero siguro, yan nga, sinabi ko na, baka bukas or Wednesday or...
3: Five days na po tayo sa TOL ulit. Five days na ulit tayo. Nasubukan ko na itong gantong kahirapan. Pero sa ano naman, siguro, makayanan ko naman.
2: Makayanan, kasi medyo yung ginagalang bang ngayon, dalawang ngayon laban sa akin. LTG.
3: Wait, buti.
0: Wait, before ano, another one.
3: Lasing ko yung show ko.
0: Another one, ano?
3: Sige.
0: Okay, before ano, so this ano, di ba nagano, nag-update ako sa prom? Uulitin ko ulit yan. Ulit, kapag may prom na kami, this next year February, mag-update ako sa mga ano, mag-update ako tungkol sa prom. Ganun pa rin, tapos pero may daragdag na tayo. Ano, mula sa ating Smile Patrol, ay.
1: Anong Smile Patrol?
3: Brown out yata sila? Ay, hindi. Kala ko na brown out sila.
0: Ano, di ko lang sure kung ano magiging pangalan, di ba may Lodza, may, alam ko may sinabi ka na ano, maraming salamat, Patrol. Di ba nag-ano, di ba nung ano, sasalita naman sa Anas, yung nag-update ako sa prom, di ba? Tama? Di ba? Nasabi mo, maraming salamat, dyan, maraming salamat, Patrol. Uulitin natin yan, pero idadagdag na natin yan. Tapos ang sasabihin, update muna tayo mula sa pro, mula kay Jan Anizet, mula kay Patrol Watt, Jan Anizet Aluhado, Jan, ano nung update, ayan.
2: Kaya muna kayo dyan mag-report, report ko muna to si J4 tsaka si Laro Tayo Gaming.
0: Ano?
2: I-report ko sa dalawa.
5: Naglaro lang ako ng Arsenal.
2: Ginahang din niyo ako lang sa akin.
3: Si Gio naman

0: banda, bro.
1: No limitan ere.
2: Kirain ko si G4, wait lang.
0: Until, marami yan.
3: Guys, later kayo mo muna commercial. Later mo na kayo mag-commercial break kasi yung kain mo na ako.
1: Huwag na tayo mag-commercial.
4: Yes. Liyain na
0: yung mga tulogan.
5: Huwag na lang tayo. Huwag na lang.
4: Commercial, no? Mag-commercial na. Guys,
2: I guess that's how, ali.
4: Huwagan, magbabalik na po.
2: Magbabalik lang kayo sa akin. Lakin kayo sa akin. Lakin kayo sa akin.
4: Magbabalik lang kayo. Magbabalik lang po.
2: Ba't kayo mag-commercial? No. I don't want to be commercial.
0: No, huwag kayo mag-commercial.
3: Ano ba talaga?
2: Lakin tayo. Lakin kayo sa akin. Ayan.
4: Nagbalito na
2: ako. Oh, shit. Oh, shit.
5: O, oh, diba? Huwag na kasi kayo mag-ano. Uy. Uy.
2: Rico! Sino mo itong ano?
4: 2-8-1-8-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8
1: Yaman, finally, ang papetol doon.
2: Oy, Jay, kumusta ka? Kumusta ka?
1: Okay lang.
6: Kapel po ako.
1: Wait, binabayo dito.
6: Patay ko yun, patay. Nice one.
1: Ay, LTG, huwag mo bayuhin. Nasasakit na mulat ko.
5: Ang pi... May bago palang pinos.
6: Hindi lang binibigay sa akin.
5: Uy, gagi! Siya ba to? Am I dreaming? Wait lang. Am I dreaming, guys? Ha? Wait lang, iset ko dito. Wait lang.
1: Oh my gosh.
2: Hirap na mga players dito. Hirap.
6: Ito, DBS ba?
1: Hypershot na lang tayo.
6: Hypershot na lang tayo.
2: Change the in-game tayo, change game tayo. Anong laruin natin is ano?
6: Face on life.
1: Hindi.
6: We are LARPing 2016.
2: Ayan, no?
6: Ito yung laruin
2: natin as a name.
6: Kala mag-NDS tayo eh.
1: Laro daw tayo ng anong condo games.
6: Yeah, game!
2: Yeah. Nah! We're bumping.

0: May tatabing rin. Ay, langit sun.
1: Wow.
0: Nainan.
2: Laro tayo. Maglaro tayo. Gagayahin mo ako.
0: Son! Son! G, ha? G.
1: Bean.
0: Wait. Stop.
1: Stylish. Wow.
0: Hang in.
2: Gagol. Ay.

0: Bossing.
1: Bossing.
2: Imagine if someone said the N-word here, though.
0: Don't lick my plan. Don't lick my plan. Mga ano kayo,
2: sneak. Fixed it.
0: Sa private server kaya tayo mag-ano?
2: Okay, private server tayo, tara private server tayo. Meron kang private server?
0: Meron. Nalaro ko na yun
2: dati. Patuin ako sa iyo, G4. Patuin ako sa iyo, G4.
0: Wait lang. Tingnan mo nga ang service
2: din. Patuin ako sa Blacksburg. Ano ba yan?
1: Summer job ko yan ay jago.
0: Sa server ni LTG tayo mag-join.
2: Prison life. Nagpa-prison
0: life. Prison life.
2: J4, i-rage bait natin si ano si LTJ. Inmate.
0: Yes. Wait lang. Join na ako.
1: Wait. Sabi daw niya ta ano na dead air na daw tayo.
3: Okay, wala. Okay lang. Nagsasalita na kami.
0: Dead air.
2: Nagsasalita kami.
3: Wala.
2: Kanina pa kami nagsasalita dito. Wala. Sinasabi niya.
1: Every 2 seconds, may magsasalita.
0: Every 15 seconds. Hey!
4: Hey, Tino! Nakalimutan ko kasi i-turn on yung Discord na output. So,
0: ngayon. Yo!
4: Okay.
2: Yo, let's go! Nakapasok tayo, baby!

0: Where are you? I'm gonna free you.
1: Hold on. Let me. Okay, bro.
0: No, hindi na gana yung kotse na to. Nag-Grand Theft Auto 5 ako. Tuloy, go back in. Mawawin. Ah! Ako, patayin ako!
1: Inay. Lord of the Jones! Baby! Hell yeah! Go on.
0: Captain dito ako.
1: Hell yeah. Bro, I got the police equipment. Yes! Get me out of here. Let's go help me out. Yes!
2: Who's helping you? Nah! Nakalabas na.
0: Escape! Ako na mag-active sa iyo. Pag ganun ka mag-escape sa Roblox, parang kung dineklara talaga ang martial law, tapos sinutdown yung smile, tapos na-aresto tayo.
2: Kasi wala rin kasing ano eh.
1: I died.
0: Ang tulok mo naman mag-escape.
1: Absolute game. I'm using the game though, so...
0: Pero word bomb. Laro. Laro ba sa word bomb?
3: Habang nagluluto ako dito, yung tray ng itlog, sobrang tigas, parang bato.
0: Build for treasure. Bubuo, tite.
1: Uy!
0: O, tara, word bomb. Word bomb ka. What the hell?
3: Guys, habang nagluluto ako dito, may isang itlog dito, napakatigas, puwot siya parang bato. May naglagay dito sa prison.
1: Natigas!
2: Oh my God.
1: Paano natigas tong itlog na to?
2: Teka lang.
1: Oh my God. Sino nang bang naglagay sa freezer?
0: Wow! 1557! Tara, let's invent TV early. Nunood tayo ng EBS sa 1337.
2: Kailan ako dito?
4: It sucks, Chandler. I don't want to do it. I'm not playing the game. Anyways, tapos na po tayo sa paglalaro ng games, guys.
2: Gay? Anong pipiliin mo? Gay or games?
1: Games!
4: Games kasi, ano ba yan? Ba't yung nag-ano?
2: Ba't ba yung naririnig? Mga ano ata?
4: Of course, games. Before na tayo magtuloy, ngayon ko lang sabihin sa inyo,
2: What?
4: Nice ko lang sabihin sa inyo. Ito yung late ito. Simula pong Biyernes, alas 8:30 ng gabi, bago magmaitulugan, mag-airi tayo ng movie. Ang pangalan, CSA po.
2: Ah, mula sa ano? Mula sa...
4: So, abangan nyo po sa Smile Network Twitch. Ang movie na yan, abangan nyo po yan.
5: Bye-bye,
4: Don.
5: Okay.
4: Bye-bye, Don. Hey, pero before mo tayo, nandito po, wala na si Preapple.
5: Eh, wag yun.
2: Ay, nawala.
4: Pero yun na nga po. Yan na po, nagtatapos ang ating tambayang quadruplas. Hindi tayo alas 9, guys. Joke lang po yun. Alas 8 talaga tayo, guys. Maraming salamat. Ikaw na mag-outro, Mark. Mark Jograd, ikaw mag-outro.
2: Okay, baka ano, kami, ano, so, ako na lang, ayun na. Pangalan po
5: Mark,
2: na mga buong.
5: Ayaw nating magaling si Mark.

0: ka mag-server mute dyan eh. Ay, sorry.
1: Well, sorry. Hindi. Okay.
2: Maraming salamat. At yun po, nagtatapos ang Tambayan Quadro Plus. Kita po tayo bukas. Ewan ko kung 6 PM pa rin tayo bukas. Pero kung hindi, edi 7.
1: 7 to 8. Sa ngalan po ng mga bubuo ng Smile Studios, maraming salamat. Maraming salamat. Ako po si... Maraming salamat ako po si Jay Lozado, Lord of Pascal, kasama si Lord of Pascal Balias, Geometric Tomato, Mark Corrales. At siyempre si Priyap. At sa mga ano natin dyan, maraming sa mga smile jazz natin dyan na naka-join. Maraming salamat. Magandang gabi. Sa inyong lahat. Mga ka-quadro. We love you so much.
0: We love you, Momo.
3: Bye-bye. Thank you. Bye-bye.
1: I love you. Matulog pa kayo.
2: See you.
0: Matulog na po kayo.
2: Ay,
1: yeah, matulog
2: tayo.
1: Oy, ano na outro? Yan.
0: Mabana na yung outro natin. Yay!
1: Yay! Okay na to.
0: Matulog na po kayo, everyone. Ano, mag-time check mo yung oras.

goes on Visayas, Mindanao. So, sabay natin mapakinggan itong programa na ito sa Cool FM, Cool TV at mapapanood sa Panverse TV Sabado 2:30 ng hapon dito lang sa Panverse TV. Ulit ko lang sinasabi ko niya. Bago muna tayo magtuloy, isang story time muna tayo. Yes po, kanina sa Good Day New York sa Fox 5 New York City WNYW, istasyon ng Fox, flagship Fox station sa New York City, kaka-interview at nag-perform ang P-pop group na Beanie sa Fox 5. Okay, hindi Fox 5, ang daming Fox 5 sa mundo. Fox 5 Vegas, Fox 5 Atlanta, pero ang pinofocus natin ay Fox 5. Diyan lang, walang iba kundi sa New York City. So, yun na nga ho. Actually, may recording na nga na in-upload ang interview. Interview lang dun sa channel ng Fox 5 New York. Pero ang full recording ng performance at ang interview, mapapanood nyo sa Geometric 2 YouTube channel, www.youtube.com/geometricdos. Yun yung at Geometric Dos. Oh, Geometric Dos. Ulitin ko po. www.youtube.com/@geometricdos. Mapapanood nyo yung full performance at interview.

magre-record ng footage nito. Kasi gusto ko pre, ang napakahina ng servisyo ng Globe. Ano masasabi sa inyo, Globe? Palte yung Globe. Okay? Globe, basura na servisyo. Kaya,

sa mga vlogs sa medyo pitin, pero ako, kung ako sa inyo, ano, expect na buong airtime ninyo Beanie, kasi sa totoo lang, pag sa totoo lang, in regardless to what TV station or what TV man yan, kung sa TV man yan, inibigyan sila ng set time, set, basta mayroon silang binibigyan na time set or schedule. Binibigyan sila ng anong oras ba sila kunin, anong oras ba matatapos, ano ba yung purpose ng interview, ganun lang yun. Kaya sa nagsasabi, ganun talaga yan. Pag sinasabi, hindi naman talaga bitin yun. Kasi ako sa inyo, mas mataas pa yun na airtime kumpara sa ibang istasyon. Kung ako sasabi sa inyo, siguro sa radio okay pa, kasi sa radio kasi flexible ang schedule pagdating sa mga ganun na interview. Pero pagdating sa TV kasi, meron silang set time. Kasi ang Good Day New York kasi, meron na silang daan ng mga planong interview, kasi ang itatapat nila kasi yung Good Day New York, ang itatapat nila morning national show ng kabilang istasyon, CBS, NBC, yung Good Day, yung CBS Mornings, Today, at saka yung ano, Good Morning America. Tapos yun doon sa kabila naman, yung sa WPIX sa PIX 11, yung PIX Morning News, 'di ba? So may kala, medyo meron na silang ano dito. Ang difference naman kasi syempre sa PIX, more on news, news ang focus, ganun naman ang Next Star. Pagdating sa mga ano, sa mga morning show kagaya ng Good Morning America, Today or CBS Mornings, eh, ganun talaga, national, mapapanood yung nationwide. Ang nakikita ko talaga minsan, sabi nila national TV, hindi naman to

Pero hindi siya through national TV literally. Kasi kung literal talaga na national TV, baka nasa NBC siguro yan sila. And to be fair, I'll say it here again. This is a good thing. Kasi yung Good Day New York din, din siyang morning show pero pang local. Which is good kasi ganun naman talaga pag, lalo na kasi ang Fox, they know their audience well. Lalo na kasi maraming Pilipino sa New York. It's great na at least meron, kasi hindi lang ding first time na nag-interview sila ng P-pop ha. Tandaan nyo lang to ha. Kasi hindi ang Binia na nauuna doon. SB19 ang nauuna doon, okay? SB19 na interview nila sa Fox 5 before. Pero it's a good fit kasi New York, it's New York, the number one DMA market according to Nielsen, okay? Number one yung New York. Papapanood siya ng milyon-milyong tao. Sa, syempre, sa umaga nga siya, syempre naman, kasi maraming mga tao, mga bata, mga nagtatrabaho, natutok talaga sila sa breakfast television. Lalo na kasi ang definition ng breakfast television nila, hindi yung kagaya sa Pinas na 5 a.m. morning show agad. Hindi, ang morning show nila talaga, 7 to 9. Eksaktong gitna talaga. Tama-tama yung slot nila. Good timing din. Siyempre na yun, tapos na siguro yung Good Day New York na yun. Kanina nga, after nga dito na record namin, pagkain ang ano nila, sarap ng pagkain nila kanina dun. Pero yun yan. So, sinasabi, yes, tama nga. I like the performance, pero hindi ko lang siguro. Kung akong magtatanong sa'yo, siguro, pag sana yung... Ako magtatanong sa inyo, ako magsasabi sa inyo. Siguro ang gusto ko lang ano is hindi lang dapat Blink Twice ang pinaano nila kasi grabe naman Blink Twice. I mean sure it's a new hit but meron pa naman siguro next hit niyan and siguro kaya wala pa. Pero okay lang sana kung Zero Pressure ang ini ano nila. Kaya pero at the same time okay lang din. Okay lang din siya. And yes, alam ko, ilan sa inyo sasabihin nyo na bitin, but I'd argue it's enough. Enough, lalo na kasi sa pagdating sa TV. Remember guys, ulitin ko sinasabi ko, there is already a set period of time kasi meron din silang i-interviewin. Kaya kanina, sa mga nakatutok dun sa Fox 5, yung mga bastos na Pilipino, kanina nakita ko sa chat na, may nakita ko sa chat daw eh. Sa chat, weather lang, tanbigla si Kuya Kim. May weather din pala sila. Nahangin yung sombrero ni Kuya Kim. Siya na po ba si Kuya Kim? Hey, what's up mate, Kuya Kim? Mga bastos na lang kayo lahat. Pilip. Kaya, ito, at least, meron silang set time. They already had their time kasi meron silang planong interview. Lalo na kasi 9 a.m. na yun, patapos na yung show nila. Sabi ng schedule, kasi alam ko, nag-search ako ng schedule one day in advance, okay? Isang araw in advance. Ang Fox 5 schedule kasi nila, pagsapit ng 10 o'clock, wala na, tapos na yung show nila. Ang susunod na yan, siguro talk show na yata yun. Wait lang, tama ba? Okay, tingnan natin. 10 a.m. Oh, Sherry, tama nga. Talk show nga ang sunod sa Fox 5. Kaya tama-tama din na 9 o'clock kasi dun din nangyayari yung kasi sa national TV din kasi. National TV, siguro pa end of the program na yung mga interview nila. Kasi kanina chinek ko yung KWQC. Eh medyo iba naman yung oras nila pero interview pa rin nila mga 8 o'clock na yata yun. Tama-tama yung slot nila. And yun, pagdating sa Fox kasi 9 a.m. talaga, isang oras, so tinututukan talaga tayo dun sa ano sa show nila hanggang magdating ng 9:30. Tapos ng show, wala na. Bye-bye viewers, alis na kami dyan. So, kanina din nakita ko din sa Twitter, marami na nosebleed sa American broadcast, grabe naman kayo na nosebleed na kayo sa pag-English nila. Pero tama naman. Tama naman. Sobra naman. Grabe naman yung pag-English nila. Parang hindi na yata kinaya. Actually kasi

0: Pero yun nga, it's very good na at least nakita ninyo na wala na akong masabi dito. Naku, wala na akong topic dito. Tahimik nyo naman kasi. Tahimik nyo. Para lang si Mark Dilla. Ang tahimik nyo.
1: Those words, it felt surreal. And
0: Diyos kong tahimik ninyo sa loob. Diyos ko. Okay. Mga kaibigan, sa punto pong ito, alam nyo naman na bakit medyo iba na yung OSB natin, medyo iba-iba yung ano natin. Guys, si Terebi po, wala po. Okay, yung internet ni Terebi Estrada ay wala na. Medyo nag-downplay.

0: Yan sa puntapong ito, ang oras natin ay 10:28 ng gabi. Wala na akong masasabi dito, kundi good luck sa inyong lahat. Wala na akong topic dito, ba't kasi kayo nag-ano, kanina pa kasi tayo nag-start. Alam mo, tagal-tagal ko na dito sa show na ito, wala pang audience. Parang nakita ko lang kanina na audience si DJ Sin. Mga kaibigan, ito po ang ating DZMA, DZYW 99.5 FM Metro Manila. Si Eva Elfie, maglalaro po sa MPBL. Naku po. Kung hindi nyo alam po na sino si Eva Elfie, siya yung Bullstar. Bullstar yun. Bayan, pa may bold star doon sa MPBL. Mga kaibigan, ano akong sasabihin sa inyo? Isang tip lang sa inyong lahat. Nakita ko din kanina, kala niyo si Kuya Kim yun na doon. Natatawas pa rin ako, sorry. Kasi yung chat doon sa stream, ang sabi nila, si Kuya Kim, oh. Uy, yung sombrero ni Kuya Kim, lumabas. Naku po. Sir, hindi po to TV Patrol. Sir, hindi po to TV Patrol. Ma'am, sir, hindi po to TV Patrol. Okay? Kalma lang, nasa PAX 5 lang kayo, guys. Pero, kaya kanina, wala ko kanina sa mga ibang show kasi nag-record nga ako. Pinofocus ko yung recording. Tama-tama lang na umabot ng at least 10 o'clock. Nagtapos yung interview, natapos lang lahat. In-upload ko sa YouTube. Ganun. Which by the way, nasa YouTube ko na yun. www.youtube.com/geometricdos. Yun na nga ho. Nandiyan pala si Kalbo. Ba't ka nag-leave kanina? Yung music? Nawalan ako ng music kanina, alam mo yung Kalbo? Kalbo, alam mo ba yung music kanina? Nawawala dahil sa'yo. Kasi nag-leave. Bentong si MSA na yan. Tapos, kanina din, tapos kanina din, alam mo, magre-reklamo ako na yon sa Globe. Globe, ayusin yung internet namin. Ayusin po na internet ni Terebi. Yung servisyo ninyo, basura. Ayusin nyo yan. Islang, yun lang po, thank you. Okay, mga kaibigan, oras natin 10:31, wala na po akong mausapan dito. Invite ko lang na to si Pre-Apo. Wala na akong magawa dito, usap-usap lang tayo dito. Kasi wala na akong paggawa sa buhay ko dito. Invite mo yung mga friends mo dito. Invite mo yung mga tambayang kwadro mo dito. Wala na akong pakialam sa buhay ko dito. Wala na akong mausapan dito. Kinakausap ko sarili ko na yun, pre, alam mo yun. May schizophrenia na po ako, guys, ha. May schizophrenia. Diba, wala na akong mausap dito.
1: Pagkakapitan na si Marlon sa Clarina, Nanter from Junjun sa Cebu.
0: Uy! Ako po, ba't nandyan si Clarin? Ba't nandyan si Junjun sa Cebu?

0: kaibigan, wala na po tayong pag-uusapan. Kasi na nga, o diba, may schizophrenia na po ako, guys.
1: Okay, so teka lang mga tol.
0: Ayun.
1: Ipapa-invite ko sila, no? Si ano, si Jello.
0: Please lang, pre, alam mo, kanina pa ako nagsasalita sa sarili ko na yun. Alam mo yun, dahil kay MSA, walang music. Ayun tuloy. Para mura kong, mukha kong siraulo dito.

0: Oo, ipapa-invite ko sila. O, ayun, nandito na si, ano, si...
1: Alam nyo, makaka-copyright tayo nito.
2: Ano mag-copyright?
0: Okay, pasok, EJ.
1: You crazy boogie.
2: Yago, did you play?
1: Oo, oh, naka-play, naka-play.
2: Uy, huwag kayo mag-play ng ganyan. Kala mo copyrighted yan. Wala na tayong pera. Wala na tayong pera, guys.
1: Teka, ayusin ko.
3: Ay,
2: kaya. Alam mo, ano, Angelo, kanina pa ako nagsasalita sa sarili ko na yun. Mukha akong si Raulo dito sa Cool FM. Thank you guys sa nakatating kayo dito.
3: Nice one.
0: Alam niyo guys. Grabe talaga. May nagsasabi na next week daw si Raulo.
2: Huwag ka na magplay ng music dito ng Budgie, ah. Huwag na, tanggal na yung Budgie dito.
3: Budgie.
2: Baka i-ano ko dito, i-crazy boogie ka dito.
3: Crazy boogie?
0: Oy, ba't nandito pa si boogie? Ay, ayan, wala na. Uy, andito na ulit.
2: Tama na. Mga kaibigan, ako akong si Raulo dito
0: na naman.
2: Show, pero may kasama na po ako dito sa show na ito. Si Mr. Tigidongdong, si Azzy Acosta, si AJ Raval, si Boy Abunda, yung suspect sa pagpatay kay Juan Humalon, at Bukokado Abukado. Ang ina yung nickname ni Gago.
3: Honey Lacunas Inu Smells Grade 8. Ay, great pala yun, sorry.
2: Great kasi yun, hindi siya Grade 8. Grabe naman sa Grade.
0: O, andito na naman si Boogie, let's go.
2: Yan, tanggal na yan. Automatic. Ay, naku po. Alam ko na yung plano mo. Huwag ka na mag-play ng ano dyan, ng music-music. Dyan, meron na tayong music, oh. Si MSA. Huwag
3: na, tama na.
0: Baka naman.
3: Baka mamaya i-play niya, ano eh. Yung puke ko na kulay rosa.
2: Po.
0: Pero, Bart, ano yun eh. Ilagay mo pa yung link nun eh. Pero hindi siya, ano, hindi siya ipi-play. Pero sa link niya.
2: Link niya. May binaril. Ako po, may binaril. Mga kaibigan, shout out po na yun kay Jun, kay... Wait lang. Sen, basahin mo nga yung shout out. Basahin mo nga yung shout out. Di ko kasi mabasa, Sen. Jun sa Cebu, Tebasan. Basahin mo nga, TJ Sen. Ah, baka binaril na. Okay.
3: Ang contact.
0: Copyright!
3: Nako po!
2: Wag po tulang tina!
4: Sunday, wet party!
2: Let's go! Sunday,
0: wet
2: party! Sunday, wet party! Titinga! Sunday, wet party!
4: Sunday, wet party! Sunday, wet party! Sunday, wet party! Sunday, wet party! Sunday, wet party!
2: Real! Sunday, wet party, bro! Oh, ano yan, Chet?
5: Ano?
6: Dato, this is there.
2: Chito 5! Gag! Alam mo, Angelo, napanood ko yung video mo. YouTube. Ang ganda ng storyline, ang storytelling mo, ah. Ang galing mo mag-storytelling.
3: Ayun.
2: Ang ganda naman, Bintan O.

0: na nangyayari, yun lang.
1: Ako.
0: Ang naka-blur. Dapat ilagay mo nalang siguro ng Jiki Manikan na tinagsaan ng mga tae.
2: Ano yun?
3: Umaga sa kiriro.
2: Pero mo? Ito?
3: Ang oras sa bahay.
0: Si ano? Si... si Robert. Sen, meron na Sen.
3: Parang...
0: May nag-chat sa akin si Robert Bromerol. Nagpapasalamat si Robert sa akin dahil sa show ko. Nasikat niya yung skanta niya. Kaya thank you daw. Oh, palagpakan natin ang story time with Geometric Dungeons. Dahil sa aking show, naging sikat ang kanta niya, mabuhay. Ayun. Na-prepare na yung IPTV ko. Nanggal ko yung IPTV ko kasi kanina, yung IPTV ko naka-record ng PAX 5. Eh kanina sa PAX 5 by Bini. Ayun lang. Naka-record na yun, nasa Geometric 2 na yung ano, yung upload. 58 views, ang galing nyo. Naku po, ang dami nag-views. Laman yan siguro, I'm sure I'm not that famous yet. Siguro hindi pa yan abutin ng 1K yan, I'm sure.
1: Okay, so...
0: Hey, kanina, congratulations sa inyong tambayang Quadro Plus 2. Congratulations sa inyong debut. Kahit wala si Tere B. Ba't yung kayo na yung TOC namin?
1: Ay, oo.
0: Temporary.
4: Ay, oo, pwede naman.
0: Pero ano oras ang pwede sa'yo?
4: Umaga hanggang 11.
0: Hanggang 11? So hindi pwede hanggang 12 or 12:30 kahit yung paano?
4: Oo, di na ako pwede na 11 eh.
0: So dapat 11.
4: Try ko ngayon.
0: Dapat itong 11 tayo. Wala ng Totoy na Lama, wala ng Cool News. Story time ang last show. Sige lang, temporary lang siguro to habang wala pa si Terebi. Kasi yung kupal na internet niya, yung globe, walang kwentang servisyo niya eh.
4: Ang problema kasi dito, walang tunog siya kasi naka-driver siya eh.
0: Turuan ka naman yata ni Cairo niya at saka ni Terebi siguro. O si Cairo lang yata. Si Cairo siguro mag-guide. Saka si MSA din. Baka turuan ka ni MSA din. Tulungan ka din. Kasi alam ko nag-ooperate ka din ng DZAZ. Bakit DZAZ? Okay guys ko na bakit DZAZ. Gets ko na bakit
4: alam
0: DZAZ.
4: Alam ko na sa profile ko.
0: Alam ko na bakit DZAZ, okay? Alam mo naman siguro bakit, Angelo, no? Alam mo na natin yan eh. Azzy

0: Hospital, bawal yan. Hindi ako mga ano. Hindi ako DDS shit. Hindi ako, hindi ako, hindi po ako, gag.
1: Basta tayo'y magkasama, basta tayo.
0: Kaboy! Dead! Nagsa-silent show lang tayo, Jess.
1: Bastos.
0: Kasi bastos lang talaga ng mga blooms kanina dun sa ano, sa Fox na livestream. Weather-weather lang ang putak.
2: Naktang puta.
0: Kanina sila dun. Weather-weather lang dun sa Fox 5. Grabe naman sila.
2: Puro weather lang. Ay, nako.
3: Grabe talaga yung ano eh. Okay, so kanina inalakay namin yung ano, yung Air Asia. Grabe talaga, ang mahal nun.
0: Okay, may pabanggaan.
3: Yung ay ano, pamasahe. O international na yun eh. Yung 77,000. Mahal
0: nun. Ako po. Ako po.
3: Taklo ba?
2: Economical sabot.
3: Kanina pa naman, 77,000. Ay, naku.
0: Opo, sakit sa wallet. Sakit sa bulsa.
2: Kung birong yun?
0: Ang birong yun. Kung masabi yun. Pero kung may, at alam mo kasi, din dito din, saan may mamahalin?
2: Ay, oo.
0: Din saan, mahal yan. Pero pagpunta ka ng Davao, mga 5 hour trip lang siguro yan. Pagdating mo ng Davao, grabe, napakamura ng trip. Doon lang kami eh. Di kami sa airport ng Jinsan. Sa airport kami ng Jinsan. Maglalan kami ng Jinsan. Davao kami mag-alis.
3: Yung ano nga, yung Manila to Cebu sa Cebu Pacific. 2K lang yata.
2: Cash.
0: Yun, diba? Ganun yan. Ganun yan. Mga scam yan. Ay, Cebu Pacific for the win.
2: Yan.
3: 2K plus yata. Kasi nakita ko sa website nila, 2K plus. Yung ano, yung bayad pa, ano, pa Cebu.
2: Bayang mahal na king.
3: Pero grabe talaga yung Air Asia, boy. Pang international na yung ano, yung bayarin.
0: Today, New York, baby!
3: Tacloban to Manila ba naman?
0: Tulang dila! Tulang talaga yung dila.
3: Nagka-cease and desist order daw sila.
0: Dino?
3: Yung Air Asia.
0: Yan kasi napakataas na presyo ninyo.
2: Yung main headquarters
3: isa pa mga tol, ibaban daw nila yung website nila.
0: Ako po, I wonder why.
3: Grabe. Yan ba yun Jello?
2: Oo, yun. Pangina.
3: Grabe.
2: Yung 77,000 na yun, pwede mo nang pambili ng shabu.
3: Oy!
0: Opo.
2: Totoo naman ah. Totoo yun. O, hindi ako nagtutulak ha. Hindi. Masyadong maaga pa para sa akin. Gago. Wala na?
0: Wait, adyo ka kanina din? parang I think na-diagnose na yata ako ng schizophrenia.
2: Ha?
0: Itso na yata ako. Salita ko ang sarili ko dito kasi si Cairo lang nakikinig sa akin, tapos ito si MSA nag-leave bigla sa Stenosa. Nag-leave sa BC. Ako na nagsasalita dito. Ako pa nag-beg sa inyo, mag-join kayo sa akin eh.
4: Ano kasi to? Namatay yung aking namatay yung session ko, yan natapos kasi yung ano ko, yung computer shop ko kasi.
0: Ah, so lumipat ka from computer to ano?
4: Ah, dito sa bahay. Oo. Oo.
0: Ah, ganun.
4: Oo.
0: Kaya pala hinihintay pa kita MSA, kala ko umalis ka, kala ko nawalan ka ng internet, yun pala lumipay ka lang pala.
4: Naubos na session ko eh, kaya ya.
0: Yeah. Sige, alam mo kaya gagawin, nanood kami ng ano, yung TGFMA na movie session, kasama kami ni Gab. Yun, kwento ko sa inyo to. Sama kami MSA, si Angelo, pati si Jose, tsaka si Gab. Grabe bre, tatawa-tawa kami sa putol-putol ng movie.
2: Ang ganda ng quality pre. Naka...
3: Pre-join sana ako nun eh, kaso ano eh, malubat na nga ako nun eh.
0: Pre, mga 1 AM na yata kami nakatapos nun, isang oras talaga nun pre.
2: Oo nga eh.
0: Pre, alam mo, sige putol. Habang kami, sigaso namin yung bagong update sa app namin, yung Alit Motion namin na pirata. Tapos, nung in-update namin, nanonood kami ng ads noon. Grabe. Grabe, putol-putol yung movie, pre. Pre, one scene na naman. Tapos magandang, okay na sana yung flow ng movie. Tapos bigla, nakat sa kabila. Tapos ito si Angelo, tina-trash talk yung movie.
3: Si sino
0: pala yung gumawa ng movie? Hindi, alam mo bakit niya tinatrasyo? Kasi yung acting ng movie, Angelo, ano mo nga, gawin mo nga, ulitin mo nga yun, i-explain mo bakit ka bobo yung movie maker, bakit bobo yung mga actor.
2: Ang ina, hindi tumatakbo na maayos, tsaka ano, pre, yung mga tao hindi nag-stay at home, pre. Kaya lang naman nila yung mga tao ng dinosaur, eh. Gago. Taka, pre, yung mga tao
0: sa sababa. Bakit kahapon? Habang kami, di ba, habang nag-criticize kayo, kinakain ko yung biskwit, naubos lahat ng biskwit ko. Ang gandang movie, ah. Full agad biskwit.
4: Napaka-absolute cinema talaga, eh.
2: Oo. Oh. Yung quality pre, putang ina, 4K.
0: 144p ang putik. Grabe, ang HD talaga ng quality.
2: What if yung ano, yung next episode ng Summertime Saga, hindi ko i-blur?
0: Gago, oy! Hindi mo i-blur.
2: Hoy!
0: Alam ko sa'yo, yung YouTube channel mo ba, monetize
2: ba? Ha?
0: YouTube channel mo, monetize ba?
3: Huwag mo i-blur mo part kasi YouTube yun part.
2: Ay, oo nga pala.
4: Oo.
3: I-blur mo part.
2: Ay, wait.
0: Baka kasi i-age restricted ng YouTube yan.
4: Oo nga.
3: Pwede naman i-age restricted eh.
4: Pwede.
3: Oo, pwede naman.
2: Inager streak ko
3: pero
2: naman yun.
3: Pero may mga ano kasi, may mga medyo ano, medyo may, mga bata-bata pa.
0: Sus! Skip! Ay, sorry.
5: Odin!
2: Uy, hindi yun.
4: Anyways.
0: No, Odin!
2: Ha?
0: Nung utin!
2: Ay, naku, Mariusip. Ay, wait lang. Yung uncensored versions noon, ipopost ko na lang sa pornhub.com.
4: Gago! I-upload sa PH. Oh, tama, tama. Tama. Baka mag-ban.
2: Panorin mo MSA, ha?
4: Takinag.
0: Naka-ban yung sa Pornhub. Pwede yan.
4: Oh, tunay. Naban ako.
2: Hindi ka makakagawa ng bagong
3: account. Hindi, may Pilipinas pala si, ano, si MSA.
2: Oo, oh, naban nga siya eh.
0: Naban niya niya eh. Pre, ano bang ginawa mo MSA? Ano bang kasalanan mo sa Pornhub? Pre, alam mo naman, Pornhub lang yan eh.
4: O, nag-program. Ayun, na-deny, tas naban agad.
2: Gago.
0: Bastos talaga to.
4: At least may second account ng iPhone.
2: Yan!
4: Joke na, joke na.
2: Gago! Teka, download ko ngayon next yung susunod na episode ng Pingi Hub. Ay, P-Hub tuloy. Summertime Saga.
3: Kakoy!
2: Tangina, nadulas ako, gago. Nadulas ng pre. Kala ko, putang ina. Ay, nako, shit. Mas wild pa tong episode 2 eh. Tang inang yan, daming naked scenes,
0: puta. May nagalit din kanina kasi nagulat din sila, nakakasalita sila ng English yung mga Bini member. Ako masasabi sa inyo, Western word lang yan eh. Normal lang yung ganun. Oh. Nagugulat sila kasi alam mo naman na... Kasi siyempre naman, kahit papaano kung sa foreign, like, hindi naman sila yung tinatawag na bobo, na-surprise lang sila, nagulat lang sila, huwag na kayo magkaalit. So, kung naman kayo, kayo reklamo, kaya pala mga Pilipino hindi satisfied, pag magtatayin sa sex, hindi kayo na-satisfied. Mga Pilipino talaga, puro reklamo na lang reklamo eh. Pagdating walang sa sex, kuro, hindi yan sila masatisfy.
2: Uy!
0: Ay, sorry!
2: Uy!
0: Easy!
5: Love you! Gio is speaking from experience.
0: Nakakap po din. Ikaw yata yung may experience dito po din.
5: Wala, gusto ko nga matry.
3: Ano yung sinin ni, ano, ni TTP?
0: Ikaw yung po din. Ikaw yung pinakang hindi ka satisfied sa bundok. Pagdating sa editing, hindi ka satisfied. Ipakita namin, maganda naman yung edit mo. Yan lang problema sa'yo po din. Pagdating siguro sa sex, hindi ka din masatisfy.
5: Pati ikaw ay ikaw lang makagawa sa akin. Hindi
0: ka satisfy ka obvious.
4: Gago yung sinidit-tisip eh.
5: Ikaw lang makagawa sa akin yan.
0: Wow! As if gawin ko.
5: Oh, ginagawa mo ka kahit kanina.
4: Gogo ka diri, yung hijack incident.
2: Easy, easy. Kalma, wait lang. Let me cock.
0: At least nakaka-proud, merong bini sa New York City, sa television ng Fox News. Ay, hindi Fox News mismo. Ooh. Ng Amerika. Hindi siya, okay guys, kung ako sa inyo, kung makonfuse kayo, sa Fox News ba siya, diba, bias yung Fox News? Guys, magkaiba po ang local na Fox sa Fox News, okay? Local Fox is different than Fox, okay? Hindi siya cable na Fox, okay? Kalma lang.
2: Ito ba yung episode 2?
0: Whoa, whoa, whoa, ano yan, sinan ni Kente? Whoa, whoa.

0: Teka, they're in the box.
1: Mga kaibigan! Mga karando, naglalag ang Discord ko. Ay, naku!
2: MSA!
1: Sabi ang mga kaibigan!
2: We're so back!
1: We're so back, mga kaibigan, mga karando at mga kalamaw. Live po tayo sa aking MSA's YouTube channel at sa TJON Entertainment. Ito ang may sasabihin ako! Ay, naku po! Pagod doon na!
3: Let's go!
1: Please natin ito sa camera. Okay, mga karandom at mga kalamaw, hello po sa inyo everyone at welcome dito sa may sasabihin ako. And it's good to be back, ladies and gentlemen. Diyos ko po, dami pinagdaanan. Oh my God, ano nga masabi ko dito? Wow! Wow na wow talaga. Ang oras po natin, 10:40. So, today, ay, tonight, dito sa ano, ang lakas masyado. Grabe yun ah. Woo! It's good to be back. Okay. Bahala na kung mag-overlit ang encoder ko, piya mo na. And, oh my God. Masabi na.
2: Ito na yung ginagawa.
1: Oh my goodness. Ito ang lakas ng volume, ha? Nain natin to sa aking YouTube.
2: Ang lupit. Yeah. Ang lupit. Totoo wala.
1: It's for real.
2: Yung, ano, yung format ng bago yung show, maganda yung ano. Ang ganda.
1: Ang ganda, guys. Mamaya, ang ato. Ikwento pa natin to. Ay, wag na. Ay, sige. So, mga ka-random, mga kalamaw. And, ay, nako. Ang masabi, oh my God. Alright. Nagsimula ang Cool FM. Mali. Nagsimula ang MSA show since May 17, 2023. Alam niyo na yan. Kasi naka-archive na available sa aking MSA TV 7 channel. Yes. Mapapanood nyo na publicly for the archive purpose. Yan lang. Kasi...
2: Ibig sabihin nyo, lahat ng mga ginagawa mong kasalanan na makapagitan ng tao.
1: Mga ginawa mong kasalanan dati.
2: Nagpangan si MSA.
1: Oh my goodness. Grabe ang ladies and gentlemen. Sana hindi magkasa. Nakatapat to sa electric fan ang aking computer para hindi siya mainitan. Mga karanta. But yeah. Kailan ba magka-commercial? Oh my goodness. Oh my God. Ang daming kakaya. So yeah. Oh my wow. Wowie. Actually, inom ako ng tubig. Taglit lang guys ha. Wait lang, mabilis lang ha. Ako po.
3: Mag-ocho-ocho yan.
1: Tapos na. Okay, wag. Okay, lamit na.

0: Nagiinom ng tubig. Tubig reveal.
1: Sarap ng mukbang mo.
0: Ang ganda ng mukbang, baka ulit ito nangyayari sa ano, sa Kuhabol sa umaga. Kakain ka during the show.
2: Oo nga eh. Naalala ko yun eh. Naalala ko yun. Yeah.
0: Abangan natin si MSA sa Hinge Problem bukas.
2: His problem. Yeah. Oh my god.
3: Baga gumising.
0: Totoo.
2: Oh my god. So guys,
0: bukas alas 6 tapos abangan kita MSA 7 AM yung Hinge Problem hanggang 9.
2: 7 AM. Sige, sige, sige. Magse-cellphone na lang ako. Hindi mo na ako magko-computer dahil ipin mo na.
0: Mamaya MSA, I'm so proud of you return. Nagbagong buhay.
2: Yeah.
0: Ang ganda, 10 out of 10, you know. That
1: mabuhay ang paa.
2: Uy! Uy, hindi yan, uy. Grabe yan, ha? Dati ko na pinagdaan yan dati. Diyos ko po! Huwag na natin uulitin sa mga nangyari
1: grabe
2: dati.
1: Grabe nga, eh.
2: 23. And
1: grabe
2: also,
1: nangyari talaga.
2: So, itong Cool FM na to ay parang malapit na mag 2 years. Oh my God, Diyos ko po. Ano pinagdaanan na to? Sana ma-celebrate ang Cool FM din. Rap na mag-second anniversary. Diyos ko po. At yung dati kong show, para magiging focus. Wow. Tignan natin ako. Kasi, nandito ako sa kusina. Dahil maingay daw kasi doon sa kuya kong kwarto. Ayaw niya talaga. Kaya dito na lang muna ako every time. Tulog ang mga ano ko eh. Families. But yeah, ladies and gentlemen. Pwede ba ako mag-commercial break? Ay, oo nga. Guys, pari natin mag-commercial break. Diyos ko po.
1: Luginig Cool FM.
2: Oo nga, ibang malugi.
0: Mabuhay so, yeah, Cool FM.
2: Mabuhay guys, mabuhay.
0: Pampatulog ng bayan.
2: Wow!
1: Mabuhay yeah. Ang bagong kasal.
2: Mabuhay!
0: Ang cute ni Aya.
2: Uy!
1: Ang cute ni Gwen.
2: Kuha! Uy! Kuha balls.
0: Ang cute naman.
2: Sa his problem, ang guys.
0: Ang cute naman ng mga Bini members.
1: Ang cute na pa ni MSA.
2: Uy! No! Anong pa ako? Grabe naman yan. Super. Oh my goodness. Alright.
4: Hinge problem, Twin Sabado, guys. Twin Sabado, yung Hinge problem. I'm absent
2: Hinge problem.
4: Every Sundays.
2: AKA Hello Pilipinas, tuwing Sabado, 7 a.m. sa Kula
5: HP FM. Laptop.
2: HP laptop. Sa ang inyong hipilan ay inyong tahanan. Kadito.
5: Mabuhay!
2: With MSA! Mabuhay guys. Ito na ngayon. Nag-shave ako ng aking bigote. Ayoko na maging ano.
1: Kala ko nang.
2: Maging, I don't know, basta. Grabe naman yan. Ayun yan.
1: Kala ko nag-shave ko ng.
2: Nang alin? Nang aling. No, nag-shave.
1: Kili-kili kasi.
2: Kili-kili. Kili po. pati nga din kili-kili ko. Ayoko talaga. Kasi magpapaputi ako doon kidi-kidi ko eh. Hindi talaga maalis guys. Hindi na talaga maalis. Talagyan ko ng master.
5: With MSC.
2: Uy. Maging ito.
1: Alam mo ba MSC?
0: Ano? Mapapakul ka dito.
1: Simula ano? Na nawala ka. Namimiss ka daw ni Sen. Crush ka nga ni Sen actually. Kaya ano nag-crush ka ng talk with Sen.
0: Whoa!
5: Chill.
2: Bro, chill.
0: I love you.
2: Magbabalik
0: ang teleradyo super
6: guys, paano sa magiging first era kung
4: ship kayo ng ship dyan, ha?
2: Ay, nako.
1: Anyways, pabuhay ang bagong kasal.
2: Uy!
5: Yeah! Woo!
2: Nangyari dito, kasal, okay. Ha? Patay mamiko.
6: Ang daw honeymoon.
2: Okay. Kumari po po, may sasabihin ako pagkatapos ng commercial break. Wait lang, ha? Yee! Naku po. Hindi gumagana, guys, ha?

0: fresher day. Feel alive with Chaos Cola. Also available, Chaos Soda.
1: Woo! 25 pesos lang. Sulit. Bin na.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Diyos ko po. Pasensya na, nag-bad timing. Diyos ko. Bad timing. I'll do my best. So, welcome back. Ang may sasabihin ako, oh no. Ay, nako.
1: Oh my God. First time ulit. First time makashow ulit. Happy ka na, MSA.
0: Ayan. So, pag-usapan natin ng konti ang Dreamy Ball na nangyari sa YouTube. Sa video ni Dreamy Ball sa kanyang YouTube channel.
1: The Real, alam ko yan.
0: Diyos ko po, huwag kayo.
1: Alam ko yan.
0: Website, napahala kayo. Ko. Nakita ko sa Omni TV sa kanyang latest live video. I don't know why. Grabe, guys. And dun na nga nakita ang Longa Dog. Koko sa Omi TV talaga. Pero na-delete na ata or na-block? I don't know. I really don't know. Woo! Grabe talaga. Ang oras po natin, 11:01 ng gabi. At mamaya po, sa susunod, mamaya, Cool News Prime Time, 11:30 PM. Okay? Ayaw mag-exit ng oras, right? Kaya, ay nangyayari na, Dream, why Dream? And mabuhay ang kasa...

0: kanina pa. Kanina pa! Oh my God! Ano to? Ayoko ipakita to, no? Una-una. Sabi yung chatroom ah. 10:37 PM yung picture. No, no, no, no. Grabe. Naku po. O nga pala sa may tulugan, guys. Yung website. Diyos ko po. Yo.
1: I show ko bukas.
0: Oh my God. Grabe yung ano ah, yung show ni Gio sa May Tulugan sa buwan. Kanina.
1: May Tulugan sa buwan, yes. Babalik yan bukas, tapos susunod na linggo.
0: And ano yun? Kitang website ah. Naku po, explicit po yan.
1: Old.
0: Uy. Ibabakit po natin. Diyos ko po. Yan na nga oh. pati na rin yung thumbnail, guys. Pati na rin yung type na thumbnail. Laging... Ito nga. Ayoko sabihin. Huwag na rin. Wow. O nga pala, yun nga. Yung Erel na yan. Bahala ka sa buhay mo, Erel. Habang buhay ka na sa kulungan. Grabe ka talaga.
2: Errol file.
0: Yun. Meron siyang file sa kanyang sound effect. Thank you, Sam. Wow. Errol. Oh my God. Also, shout out po natin sa audience na nakikinig dito sa Boom Squad PH. Dito sa audience na to. At telepreneur. Deepreneur.

Salamat sa pagbabalik niyo sa akin. Ginawa niyo ang revival. And yun lang ha. Ah, saan na ba to?

0: Uy, uy, uy. And also to senior moderator, si Mamon. Mamon. Mamon. At ang golden voice ng Cool FM, si Zion Andrew Manuel. Congratulations.
1: Punte, red.
0: 2023. Ngayon, nagbalik siya. Ay, ay. Ilan.
2: Oh.
0: Well, that's the other thing. Sa junior admin din, si TCP, nandito din eh. Congratulations po kay TCP at kay Stipe sa nagiging...
2: Kapatunat!
0: Uy, uy, uy, uy! Sa junior administrator. At sa senior administrator, si Kiang Ami at si Cairo. Congratulations! Congratulations at mabuhay sa inyo at sa mga former... sa mga 2 years na silang nag-work, nag-moderate. Sa Yo Server, si Misawa, si Gio, mga senior administration niyan. Si Brent. Wow!
2: Hail Misawa.
3: And, Misawa!
0: Yes! No, nag-message siya dahil. Nung last week. Eh, pati na rin si Carlos. Diyos ko po. Tayo po ay nasa fine dining restaurant. Pinatagtog na talaga sa aking presyo, guys. Yung presyo na yun, pina-effect niya talaga. Tayo ay nasa fine dining restaurant. Kaso guys, bago na yung mga plato na. Hindi na po local. May yaman na. Ayan. Ah wait, wala pala akong firm sa Yo Server. Sa Kujax.
2: Hey, wait lang, add kita.
0: Ah, kayo nang bahala. Aspir's Cafe will not ongoing air tomorrow. As I've been informed that there will indeed be tambay dito. This show will return next Monday until

0: Natatawa ako, sorry. Wait, natatawa ako.
1: Bakit? Bakit?
0: Meron ba? Nakita ko yung live stream ng May, sasabihin ako, gumawa sa TCP ng isang edit, may tawad ako.
1: Uy! Oo, oh, nakita ko na yan kanina. Oh my God.
2: Ano yan?
1: Wala. Baka tayo mamikong pa. Ayoko mapakita. No. At isa, no.
0: Guys! Naka-streaming pa yata pa rin yung ano, yung may tulugan yata.
2: May tamad ako. Katulad
0: ay, hindi na pala.
1: Hindi na.
0: Ano okay. Nag-glitch? Yung YouTube nag-glitch eh.
1: Ah, nag-glitch?
2: Nag-delag ka?
1: Ah, nga, nag-glitch. Wala, hindi ko pa open yung phone ko. Ma-open. Special episode? Uy, ano nangyari sa... Ano sa message na ko? Oh my God. Yo, happy birthday. OMG. Hindi ko kaya makikinig ng emosyon ko ngayon. Parang ang saya-saya ko na hindi ko na alam kung anong klaseng celebration ang gagawin ko para sa iyo. Teo, ikaw ang dahilan kung bakit bumangon ako araw-araw. Hindi ko kaya sukatin kung gaano kita kamahal. Pero kung sukatin ko, abot langit. Mahal na mahal kita, hindi ko kayang buhayin ang buong taon nang walang twice at ikaw. Stay beautiful, talented, and perfect. Ang galing-galing mo po. Oh, sorry. Wait, wala? Ay, mga kaibigan! Ano nangyayari na? Oh my goodness. And also...

0: Twice. Mm-hmm. Naglalagpo tayo. Ay nako. Hindi, ako nang bahala. Kasi this show must go.
1: Ayan
0: po. Happy birthday po kay J. J. Yo. Hindi si Gio. J. Yo.
1: Hindi si Gio, ha? J. Yo.
0: Hindi po si Gio. J. Yo. Happy birthday po. Happy birthday. Yan, today nito eh. Today. Yan, thank you. Thank you for the permission. Ah, hindi ko pwede ito. Bawal. So yan, mga ka-random, mga ka-namang. Matutuloy kaya at the future itong episode na to? Matutuloy yan. Matutuloy yan, mga ka-random. Mga ka-namang. Beat natin.
2: Pinilig lang muna ako sa may tulugan yung outro.
0: Yung outro? Grabe. Grabe yung outro, guys. Buwan. Grabe talaga. Ano yan? After ni MSA, pa-play nito. Oh, sige. Ah, tapos na show ko, sige. Ay, hindi, may ano pa eh. May cool news eh. That's the only problem. Wala po tayong information na balita. Pero mamaya, sa cool news prime time. Okay? May, nangyayari na. May, nangyayari nga talaga. Manood na ako ng Gengeng Net. Tapos manood tayo ng anong success? Manood na siya ng The Good Life with Laos at Gorang na host. E-erect ang, oh my god, no. E-erect ang chicken.
3: Ano ako so?
0: Sa Sunday, oh my god, no. Grabe yan. Grabe yung mga...
1: Okay, yun yung super cool news.
0: Ano sa cool news?
1: Ang pati natay.
0: Hindi. Tago ang batay.

0: actually pagkatapos daw ni MSA meron tayong ipe-play na kanta.
1: Oo, may ipe-play ako na kanta. Kaya lang i-airis ko to after ng
0: kasi kasi kay good luck MSA.
2: Speaking of which,
0: MSA, ano ang nangyari no 2024?
1: 2024? Wait, di ko na alam.
0: Wala ka.

0: Ayun. Nagano ako. Eh, wala. Ay, hindi ko pwede sasabihin. Basta sa CR, no? Inura ko lahat ng mga nasa utak ko na nalulugod.
1: Iwala niyo pa mo? Ay.
0: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy.
2: Ay, bawal.
0: So, ang MSA show ay mga puro request questions. Puro kaya lang, puro say. Diyos ko po. Awa na mag... Ayun, natatawa talaga ako dati.

0: sa aking MSA official pa. Oo nga. Na nagsayo ako ng selos. Nagbody. Grabe naman yun. Nagbubuot ng dumbbell. Ayun, makikita niyo dun sa aking live streams. Last live streams. Salamat.
1: Salamat, Tok. Abangan.
0: Abangan, guys. Abangan. Sa oras lang po ito, Mac.
1: Abangan ang kuha balls.
0: Sa Hinge Problem.
1: At sa MCTV.
0: Hindi. No.
2: Patahan guys, may Hinge Problem or Hello Filipinas Lucas 7 to 9. Pero sa Nico wala. Tatahan yan.
1: Agoy.
0: Sa umaga ba? Yung Hinge Problem.
1: 7 a.m. ba? Yes. 7 a.m. yata, tama ba?
0: 7 a.m.?
3: Oh,
0: yes.
2: 7 a.m. to 9 a.m., yes.
1: Yes, tama.
0: Okay. Kaya guys, Hinge Problem bukas ng umaga.
2: I will not be hosting tomorrow! Woo!
0: Yay!
2: MSN, bahala kayo!
0: Bahala na.
4: Magluluto si MSA on the air.
0: Wow, luluto!
2: Oh, you be joining Hinge Problem.
0: May pantry ako dito, guys, eh.
4: Try mo.
0: Luluto ako ng kantong.
4: Mag-try ka. Magluluto ka.
1: Imo dyan, kantong.
4: Katapa. Yan ang itatapat natin sa good morning, kapatid.
0: Good morning, kapatid. Oh, yan. Naalala ko. Out of context na yun.
1: MSA. MSA.
0: Ano yung TCP?
1: Gusto mo masuspend agad ng mga sabi on N-word. Nick!
0: No!
2: Miko!
0: Mamimiko tayo.
1: Okay.
0: Pati na rin sa aking ano ko podcast.
1: Si MSA guys, nagluluto ngayon ng pansit, ng Imogen pansit kantong.
0: Ay, nako. Nako. Ayan.
1: Ang programa ko
4: natin sa inyo na Imogen Pansit Canton.
0: Imogen Pansit Canton at Seed Panyawan Herbal Capsule. Mabibili lang yan sa lahat ng drugstores nationwide. Yan ang aking sponsor ko mula sa may sasabihin ako dito sa show na ito.
1: Transect ako!
0: Whoa!
1: Kumahay ng Imogen si Chito.
4: Ma-expect ako!
0: Nagugulo na. Oh my God.
4: Meron ka ba yung 99.5 Cool FM?
0: Oh, yeah!
4: Mapapakul ka dito.
0: Mga kaibigan, oh my God, ito nga pala yun. Nasa akin nga pala.
5: 95.9 Cool FM.
0: Ito yun, mga kaibigan.
5: Mapapakul ka rito.
6: Ayaw
0: cool! The old era of the class.
6: Ayokol! Ayokol! Sabi ko, ayokol!
0: Ayokol! Wow! Balik tayo.
4: Lupit, yeah. 10 out of 10.
0: Out of 10. 10 out of 10, guys. The old era. Actually, wait lang. Magpapalagay na ako ng... No, wag na. Frequency EP. Okay.
4: Tapos ang show mo at mag-cool news.
0: Malapit na matapos, no? So,
4: sino mag-cool news? Hindi ako mag-cool news na yun.
0: Ay, naku po. Cool news.

0: 8:06 PM Philippine Standard Time. Welcome po sa huling episode ng La Noche del Martes.
1: Yes!
0: For the one last time, just and we're also now live dito sa aking balay dito sa Cavite City or dito sa aking Trece. Dito po sa Trece Martires City, Cavite. At TV, paki-zoom in na sa aking camera.
1: Yeah.
0: Pasunod na sa camera.
2: Ayan!
3: Aray ko!
0: Ayan. So,
2: okay, right now, mga kaibigan. Okay, nanonood ng La Noche del Martes ngayon. Okay, nanonood ng La Noche del Martes.
0: Wow! Wow! Nanonood ng mga kaibigan. And yes, nagkasama po natin dito ngayon si Kuya Kuis, ang inyong pong Kuis, Mark Corrales, na enjoyer po ni Karen Astrup.
1: Si, real!
0: Yes, si Cairo po.
4: Hello!
0: As Ogre Cup enjoyer po. At si Astriel Konimi na Waguri Kauruko enjoyer, mga kaibigan. So you're watching La Noche del Martes.
1: Meron pa.
0: So ayun na nga.
2: Nakalimutan niyo ako.
1: Nakalimutan niyo si Priyapo.
2: Nakalimutan niyo.
5: Para ba siya si Alan K?
3: Aray ko.
0: Pero ayun na nga, mga kaibigan. So medyo mahirap po ito yung decision ko, but yeah, kailangan lang talaga mangyari. But don't worry guys, meron pa tayong mga dapat abangan na pagbabago dito po sa La Noche del Martes. Una na dyan ang kauna-unahan nating studio po sa si Apple Tomato talaga.
3: Aray ko!
5: Lakas na trip nyo ah.
0: Wala. Lakas nga talaga eh, to be honest. Pero, yun na nga, as I mentioned, meron na tayong studio sa Roblox, mga kaibigan, which is dating studio po ng Hangout with Mamon, mga kaibigan. Yun po.
3: Aray,
0: yes. I'm sure yung camera angle ay pang GMA. Diyos ko, pambira. Si Preapol mismo ang nagpakulong yan eh. Pero, ayun po. As I was saying, marami talaga tayong dapat abangan ni Tobias. Isa na dyan, as I mentioned, yung studio natin sa Roblox is kauna-una talaga yun. Bakit may MSA?
2: Ay!
0: Hold on. Let me just rotate. Yeah. So, ayun nga, medyo nasihan talaga ako nung nalaman ko na may studio na pala tayo, or ako mismo ang nag-convince na magkaroon tayo ng studio sa Roblox, and nangyari na nga. And sabi pa nga ni Pre Apple Tomato is i-coding pa yun, so posible natin siya magamit by next year, no? But who knows?
4: I speak.
2: Pero kumalit sure. Ng nickname ko.
3: Aray ko.
2: Hoy! Alalaan nyo lang yung sitwasyon.
0: Ang lala.
2: Aray ko.
1: Live Max Guy na.
0: Ito, ano to? Okay, mas malala nga yung naging topic natin sa TQ Plus 2 about sa Jenny Mode. Ang bihira nga.
1: Jenny Mode!
2: Ay!
0: Ang ganda ng topic. Pero anyways, It's now 8:41 p.m. Philippines.
2: Hey, time. By the way, ano, by the way, Jello, by the way, ano, so ako lang pala mag-isa dito sa condo ngayon. Ako lang mag-isa.
0: Wow, ikaw lang pala.
2: Naliligo pa mga kasama. Nice. Ako lang dito. Kaya madami akong kalokohan dito eh.
6: Today I'll show you how to download and install Jenny mod for Minecraft.
1: Pilitan nyo yung muslim ko! Pilitan nyo!
0: Teka, naglalag yung madali yung camera ko.
6: Hey everyone! Today I'll show you how to download and install Jenny mod for Minecraft.
7: Pero di talaga eh. Masilig sa Jenny mod.
1: Ayo. Bawal yan.
0: Okay ng Jenny mod talaga eh. Wait, bakit parang baliktad yung camera ko? Hold on.
1: Baliktad nyo! Baliktad nyo!
0: I love you.
2: Bobo!
1: Ay!
3: Aray ko.
1: I love you. Edward.
0: Anyways.
1: Live. Ano? Anong live? Ano, Terry B? Ay!
0: Just this go is and pangkalokohan to. Reset. Ano ba yan? Lahat talaga ng kabaliwan nangyayari dito sa DZX eh. Pambirang yan. Okay, it's now 8, it's now 8:43 p.m. Philippine Standard Time. Narito na po ang mga... Teka. Stop. Stop mga kaibigan. So right now it's now 8:43 p.m. Philippine Standard Time mga kaibigan. Mute muna kayo mga kaibigan dahil sisimulan na po natin ang 20 minuto sa balitaan sa buong Pilipinas as a whole wild world. Narito na ang balita ng 20.
1: 20.
0: Ayos eh. Mga kaibigan, it's now 8:44 p.m. Philippine Standard Time sa ating pong mga nagbabagang balita. Suicide ang sanhi ng pagkamatay ni dating Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Sinabi ni Remulla na lahat ng circumstances ay nagtuturo na suicide ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral at hindi aksidente. All signs point to suicide, ani po ni Remulla. Ayon kay Remulla, dalawang beses na binisita ni Cabral ang eksaktong lugar bago nagpakamatay daw. Base sa dashcam footage, makikita na nakaupo si Cabral sa gilid ng kalsada bandang alas 10 ng umaga bago sinita ng mga pulis na alisin ang nakaparadang sasakyan at bumalik aniya si Cabral sa kaparehong lugar bandang alas 2 ng hapon matapos magtanghalian sa tinutuluyang hotel. At 2 o'clock, she stopped by the very same place where her picture was taken, where the selfie was taken. And she asked the driver to mauna ka na, you go first. And the driver, understanding that he would meet her back in the hotel because that's what they do during inspections, ani ni Remulla. When he turned around, she wasn't there on the ledge anymore, dagdag ng kalihim. Patuwid na ito ayon kay Remulla na nag-survey si Cabral sa lugar bago nagpakamatay. Malinaw aniya na seryoso ang intensyon ni Cabral na tumalon at magpakamatay. Paakyat pa lang ng bagyo, pinatigil niya ang driver sa eksaktong lugar tapos naglakad na siya papunta doon sa edge. Nakita sila ng pulis at sinabihan na bawal pumara doon kaya dumiretso sila sa hotel, wika ni Remulla. wala aniyang dugo, signs of struggle o disarray ang nakita kay Cabral. Base umano sa autopsy, walang nakitang skin cells sa ilalim ng kuko ni Cabral. Walang gunshot wounds at walang ligature marks sa leeg ng sa leeg na indikasyon na may physical altercation bago ang aksidente. Ayon pa kay Remulla, na unang bumagsak ang ulo ni Cabral, dahilan para mabali ang mga ribs, bukong-bukong kamay at extensive injuries sa mukha at likod ng ulo. Paliwanag niya ang karaniwang pagkadulas ay nagre-resulta ng pagkabali ng leeg na malayo sa nangyari kay Cabral. It could not have been a slip. I'm not a forensic pathologist, but it looks like it was really a deliberate fall, dagdag ni Remulla. Samantala, nagpaliwanag din si Remulla sa selfie ng driver ni Cabral na si Ricardo Hernandez. Aniya, masaya lamang si Hernandez na naging biyahe nila ni Cabral dahil nangako ito na tutulungan siya na magpatayo ng bahay. She promised him to help him build a house. Nangako siya. He was happy. Dagdag ng Kalim. Matatandang natatagpuang wala ng buhay si Cabral sa Cannon Road sa Tuba, Benguet noong Disyembre 19. Oras po ay alas 8:44. Sa ating pong mga nagbabagang balita, mga kalamaw. Ari-arian ni Romualdez target samsamin ng ombudsman. Pinag-aaralan na ng Office of the Ombudsman ang paghahay ng kasong civil forfeiture laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, determinado ang kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang magbayan. May nagpop-up pa naman. Ang kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang naghain ng criminal neglect o gross neglect para sa civil forfeiture sa lahat ng assets ni Romualdez. Pinahihintulutan ng mga kasong civil forfeiture ang pamalaan na kumpiskahin o kunin ang mga ari-arian ng isang tao kahit hindi ito sinasampahan ng kasong kriminal. If we cannot get him criminally, then we will get his assets, pahayag ni DILG Secretary Remulla. Disyembre 18, 2025 nang irekomenda ng DILG ang paghahain ng pambira. Ang paghahain ng criminal and administrative charges laban sa 87 na individual kasama si Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Umapila si DILG Secretary Remulla sa publiko na husgahan ang kanyang kapatid base sa kanyang trabaho at hindi sa... Wait, pambira. Palipat-lipat naman, Diyos ko. Ay. At hindi ang... Tama ba? At hindi sa kung ano pa ang maipapakita nito sa bayan. May mga pangamba na ang pinanggagalingan ni Ombudsman Remulla bilang dating politiko ay maaaring makaapekto sa pagsisikap ng kanyang tanggapan na habulin ang mga personalidad sa likod ng flood control scandal. Lalo na't marami sa mga sangkot ay mga opisyalis ng gobyerno. Pero ayon kay DILG Secretary Remulla, filterless ang kanyang kapatid at nais i-prosecute ang mga taong sangkot. No one interferes him, not even the president, sabi ng DILG chief. Ang magkapatid na Remulla at si Romualdez ay pawang kabilang sa parehong fraternity na Upsilon. Ay, Diyos ko, nasaan na yun? Nasaan na to? Upsilon Sigma Phi o United United tuloy. University of the Philippines or UP. There are times when the fraternity lines are put behind in the interest of the country. Pahayag ng kalihim. Oras po ay alas 8:51 mga kalamaw. Buti ko na masabing kapatid. Piyari tayo dyan.
3: Aray ko.
0: Ayan, sa ating pong mga nagbabagang balita, mga kalamao, sinampahan na ng formal na kaso ng Department of Justice or DOJ ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa magkakaibang korte kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez nitong Lunes, kabilang si Ang sa kinasuhan ng kidnapping with homicide at kidnapping at serious illegal detention sa regional trial... Pambira. Sa regional trial courts ng Lipa City, Santa Cruz, Laguna at San Pablo, Laguna noong Biyernes, Disyembre 19. Under the revised rules of criminal procedure, the courts where the informations are filed will issue the corresponding warrants of arrest upon determination of the existence of probable cause based on the evidence submitted and the resolution of the panel of prosecutors. Ani ni Martinez, sa resolusyon natuklasan ng DOJ prosecutors sa mga sinumpaang salaysay ng magkapatid na Julie Tondon Patitongan at Ella Kim, ang ginawang pag-uutos umano ni Ang para gawin ang pagdukot. Gayunman, naghain ang kampo ni Ang ng motion for reconsideration sa DOJ na dapat ay maresolba sa loob ng 30 araw, ani ni Martinez. Una rito, inabsuelto ng DOJ sa sinabing mga kaso ang aktres na si Gretchen Barreto at dating NCRPO Chief Police Retired General Jonel Estomo at mga anak at kaanak ni Ang. Sa oras na alas 8:53. Bakit may keychain dito? Saglit. Okay, sa ating pong mga nagbabagang balita, mga kalamao. Teka. Nasaan na yung... Home. Ayan. Okay, so 8:54 PM Philippine Standard Time, mga kalamao. Sa ating pong mga nagbabagang balita. Ibinuking nitong Lunes ni Batangas First District Representative Leandro Legarda Leviste na may 150 million pesos umanong isiningit na pondo sa DPWH ang Bicol Saro party list na kinatawan ni Representative Terry Ridon. Ayon kay Leviste, ito ay base sa mga pangalan ng mga nasingit anak ng napindot ko. Diyos ko, Maria. Okay, so una po, nice. So isisingit ko lang po to, mga kaibigan. Nakikiramay po ang buong Kalamaw community sa pagkamatay po ng COD or Call of Duty co-founder na si or co-creator na si, hindi ko na matandaan kung sino yun eh, pero ayun, sa co-creator ng CODM ay nakikiramay po ako sa at ang buong La Noche del Martes staff sa pagkamatay po ng co-creator ng Call of Duty, no, na namatay po siya sa maluhang car accident dun po sa Angeles Crescent, no? So ayun, si Zampella po, si Vin Zampella na co-creator po ng Call of Duty ay namatay po sa balubhang car crash po sa California, mga kaibigan. So nakikiramay po ako. Alright, so it's now 8:56 PM Philippine Standard Time. Diyan lang po nagtatapos ang 20 minuto na balitaan. Magpapalik lang po ang La Noche del Martes.

0: You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that I don't feel for.
1: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken.
2: Oh, po ng fried chicken na yan, pangit lasa, bo tango si rado bo si rado gagot.
3: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
2: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
3: Anong fried chicken? Oh,
2: edi dito ka na lang sa...
4: Pa-

0: fresher day. Feel alive with Chaos Cola. Also available, Chaos Soda.
1: Woo! 25 pesos lang. Sulit. Bin na.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Oh, ang La Noche del Martes for the one last time, mga kaibigan. So, 8:09 PM Philippine Standard Time at kumakain ako ngayon ng roller coasters, mga kaibigan. And yeah, we're so back, mga kaibigan. Pero sa Cavite nga lang. Pero anyways, guys, so don't worry, hindi po mawawala ang La Noche del Martes dahil magbabalik pa naman tayo for season 2, mga kaibigan. Kaya huwag kayong umiyak para kayong mga bata. Ha? Don't worry.
1: Nah.
0: Sabi nga sa isang kanta para sa Pasko, mga kaibigan, you better watch out.
1: Better not cry. Convert siya nyari sa iyong wifi.
2: Eh.
3: Aray ko.
2: Tara, kakain tayo ng ano. Kakain tayo ng ano, bread. Bread with spaghetti.
1: Hmm. Wait lang, ituloy ko lang yung ano tawag kinanta ni ano, Angel Flores. You better watch out. You better not cry. Nangyari sa convert sa inyong wifi. Ipaayos nyo na iyan.
4: Santa Claus is coming to town.

0: Hello, hello. No, wala ka ata eh.
1: Hello, hello, hello.
0: Rene.
1: Ayan, sabi nga sa isang kataga mga kaibigan, this is not a goodbye. This is a hello to a whole new journey, mga kaibigan. Kaya, ito, just like what I mentioned for like the past episodes ng PQ Plus 2 or ng salita naman sana, if I could remember, dapat sana ay magiging program ko dito for my debut. Yun nga lang, masyadong malikot ang aking utak. Kaya naging komentaryong diretso na lang. Pero ayun na nga, nagpapasalamat pa rin ako sa mga sumabay-bay sa programa kong to for the past siguro mga ilang months na yata, no, since its debut. No. Pero yeah, hindi ako mawawala bilang host ng LNDM. Lalo na si Alex, kahit absent yan, hindi yan mawawala, hindi ko siya tatanggalin. Kumbaga, hahayaan ko lang siyang mag-aral, no? Kasi education is important, diba? Kaya, yes. sa mga balak pong tumigil sa pag-aaral, sana yung trabaho nyo is nasa tama at hindi po sa mali, mga kaibigan. Kasi huwag kayong umasa na magkakaroon kayo ng mataas na sahod sa pupuntahan nyo pong trabaho kapag kayo po ay undergraduate, no? Kasi alam naman natin, nandyan pa rin ang korupsyon, hindi pa rin mawawala yan, no, mga kaibigan. Hindi po mawawala ang korupsyon sa ating bayan, mga kaibigan. Patuloy pa rin tayong mawawala ng pera. Diyos ko Maria. Kaya sa mga susunod pong mga botante, mga kaibigan, sana huwag po kayong maging bobo, mga kaibigan, at piliin po ang tamang botante. Ha? Piliin po ang tamang botante na magbabago po sa sirkulasyon ng bayang ito, pampira. Ang sarap ng tubig. Mineral water, mga kaibigan.
2: Wow.
1: Okay, so ang dapat yung abangan sa season 2 ng La Noche del Martes, mga kaibigan, ay syempre Roblox Studio po natin na dating ginamit po ng Hangout with Mamon, mga kaibigan. At syempre, mukhang wow, mapadagdagan din tayo ng pamilya, mga kaibigan. Dahil, i-welcome ko na ang pangatlo nating miyembro sa La Noche del Martes. Kasi absent, kasi panay absent si Alex dahil dahil nga sa kanyang eduk. Please welcome Pre-Apple Tomato, ang ating additional host sa La Noche del Martes.
3: Congratulations! Ayon,
4: hello!
2: It's all like copyright na tayo ng Eric B.
3: Hello guys! Hello!
0: Hello. So,
3: tayo'y kakain ng ano? Tayo'y kakain ng spaghetti.
1: Wow!
3: Tara, kain tayo.
1: Hiti!
3: Kakain tayo.
1: Pambira. Wala pang Pasko, pre. Nagsaspaghetti ka na?
2: Oo nga, pre. Grabe.
3: Early Christmas.
1: Wait, teka.
2: Early Christmas.
1: Wala pang SNM.
2: Ano yun?
1: Ano pang gusto niyong mangyari? LNDM and SNM plus over.
2: Aray na.
1: Ano mangyayari yun, mga kaibigan? Hindi mangyayari yun.
4: Itaki na. Wait lang. Pre-Apple, hindi pa yata nakapatay yung SF Radio stream ng Top of the Legends. Hindi pa tapos.
3: Ha? Huh? Wait lang. Ah, sige. Ayusin ko yan by after La Noche del Martes. Nakain lang ako.
1: Oh, man.
4: La Noche del Martes. Ginawang salita ng mansanas. Amazing.
5: Hawakan mo sa dulo.
1: Harap. Yung sarili kong show, ginawang MSA, may sasabihin ay, sa buliran niya.
4: Amazing.
3: Hello, hello, tignan mo yung ano ko, tignan yung TV ko. Tignan mo, La Noche del Martes, salita ng mansanas.
4: Salita ng La Noche del Martes, yes!
6: I'm hungry, I'm hungry, your camera is showing

0: may salita ng mansanas. Gago.
1: May salita ng mansanas.
2: Si Boy na din Mortis.
0: Gago.
3: Itong yan, Danyo. Ang
0: tignan nyo pre, may ano, may salita ng mansanas. Ano, iniintig sa ano, gagi.
2: Ayaw! Guys, may tanong ako. May tanong ako, since wala na tayong program, bukas, wala na tayong La Noche Buena del Martes, sana nag-Wednesday episode kayo para no, La Noche Buena del Martes, kasi Noche Buena na bukas.
3: Ay, sige.
2: Kaya ang tanong ko, ano ang magiging Noche Buena nyo bukas?
3: Oo.
2: Ang susunod, tambay lang?
4: Oh, diba? Nakita ko sa... I'm seeing his face everywhere!
2: Guys. Pero may pinagpa-play mo, the dreamy show, ah. Anong susunod? Tambay lang?
0: Tanggalin mo muna yan.
2: Wala, madodoks mo si Bray Hawker.
4: Magbe-bring
2: sabi ni Angelo Flores. Ay, tayo na nakita.
3: Ay,
0: huwag naman yung trajeto
2: siya.
3: Aray ko. Ayaw.
1: Pati ba naman trajeto ko kinag...
2: Susunod tambay lang intro. Susunod tambay lang bumper yung ipa-play ni television. Ang kampana ay tuloyang nagigising.
0: Bro, kumakain ako. Ba't may utot?
4: Ayaw!
0: Ba't may utot? May utot? Ba't may utot?
3: Si Alex yun, pre. Ang utot. Si Alex na... Oh my god.
2: Uy, live si Karen. Oh my god.
3: Naku, panakan to,
0: Sir Alec, sir.
3: Mike, magpa-shoutout ka, pre. Ano, pa-shoutout kayo, ano.
0: Sir Alex. Sarap na, ano, TGF, ano, spaghetti.
3: TGF spaghetti, sarap.
1: Galing, nag-interfere sa net ko.
3: Ayan, so mga kaibigan, sa oras po na 9:15 PM Philippine Standard Time, abangan po ang Noche Buena edition ng Tambayang Kwadro, mga kaibigan, this December 24. Kahit hindi sabihin ni Pre Apple, ako mismo ang nagdesisyon kasi co-creator ako ng TQ Plus 2, mga kaibigan. Ayan, si Mark Corrales, si Karen Ace Troop Enjoyer. Mark!

0: Ay, excuse me.
1: Ay, nako. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
2: Uy, uy, uy, ano yun?
0: Ah, combo cookie sandwich.
3: Ano sa mana?
4: Christmas party si Karen.
0: Ah, ay, huwag pala ito ni Mark. Hindi ko pala napan.
1: Tatapo kaming okay, lalo.
0: Okay, natatong kitang kita. Anyway.
4: Yes, sasaw po kayo, wait lang.
1: Ano? Si Preapol, si MSA, si Cairo, lahat idamay mo na.
3: Oh, yeah.
1: Pati si Boogie.
0: Teka. Ba't pala nandito si Winmin? Pabira. Uy, drive mag. Tagal ka ba? Makaigan.
5: Guys, maghugas tayo ng pinggan kasi ako lang mag-isa dito. Tara, maghugas tayo ng pinggan.
1: Very good.
0: Thank you.
4: You're a good boy.
1: Naglalaro si Karen. Thank you.
0: Ah, ganon.
4: Joke lang. Wait lang, dapat mga screenshot si Karen. Wait lang.
0: Joke lang. Hindi pwede.
4: Na si Preapol live. Ako naman si Karen Aistra.
1: Oo na, Mark. Karen Aistra, enjoyer ka talaga since 2022, Charis.
4: Pati itong si JIS, sino tong ano, Karen, mga Jaguars na. Sino tong si ano, si Justin Ivan Salanyo, sino to?
1: Sino okay, to? Wag ka naman. Pre, huwag ka naman magselos. Baka nagsiselos ko eh.
4: Ay, parang alam ko kung sino to si JIS. Parang alam ko kung sino to.
0: Hoy, selos ka na selos.
5: Parang si Colton Buds to ah.
4: Parang si Colton Buds to.
0: Hindi.
4: Ay, yan. Tignan ko yung ano. Tingnan ko yung ano, vocal ng... ni Cotton Buds.
0: Wait, what the hell? Huh?
4: Ay, parang malayo yata, oh.
0: Patay tayo dyan.
4: Nagbisaya si Karen, nagbisaya.
1: Unsa man ni Uy?
0: Pisting yawa.
4: Ay, yawa!
6: Tamang kintab.
0: Tamang kintab. Star Wars. De, joke lang.
6: Tara guys.
4: Everyone.
6: Magiging mabait muna tayo for
0: now. Nami-minimize mo yung ano mo, window mo, Mark. Kaya po magbablock.
6: Guys, maging mabait muna tayo for now.
1: dapat lang Preapol kasi panay ka MNL48 biyaka.
0: Aray ko.
6: Tawa.
1: Hello po.
6: Ay, puro ng pinggan.
1: Hey kid, say 6-7, ay.
0: Ay, uy! Nana!
6: 6-7!
0: Pambira.
6: Guys, before darating tong mama ko din to sa ano sa ay, taga Cebu pala si ano? Taga Cebu pala si Karen Astro.
1: Yes.
0: Pero yung chroma key. Ala.
6: Pero kaya pala nagbisaya.
0: Ah.
6: Pre, understand mo yung sabi niya. Wait lang.
0: Pinapakinggan mo? Okay.
6: Oh, sige, wait. Ano yun? Wait lang. Medyo understand ako ulit. Wait lang.
2: Bye-bye. Hi, Jill Fred Atulang.
6: Ah, okay. Okay.
2: Arrived yesterday night. Guys, mm-hmm. Hindi umabot na isang oras yung
6: ay, flight ano,
2: namin. Hindi ko na feel. Pero nakatulog ako.
6: Kanina, nagbibisaya. Sige lang.
2: Abel, duwa kami. Kaya pala
1: lang. Ay, suggest na huwag mo na lang ikaw, Maki.
6: Guys, kung uuwi na yung mama ko dito, pili na lahat. Dapat lang.
0: Yan. Kala ko tabo, pan pala. Mukhang tabo.
2: Diba naglabas
0: ako nung
2: nitong
0: day? Tapos, napili mo din ako. Bukan tabo. Uy, tsure.
2: Galing
0: sa CR.
2: Shout
1: out. Sorry. Ayoko. Late
2: shout out.
1: Kung nilang pray,
0: sorry. Ano ba yan?
2: Thank you for stars.
0: Yung parang itsura talaga ako.
2: What's that?
0: Talaga.
2: No, you need to stare. Ganon eh.
0: Ay, hindi. Iba. Ah, nga pala. Iba pala yung hawak ka. Parang hawakan di. Biyan mo na. Bala na.
2: Next
1: one. Next one. Next one. Next one. Next one.
6: Next
0: one. Next
1: one. Next one.
2: Next one.
0: Next one. Next one. Next one. Next one. Next one. Next one. Next one. Next one.
6: Next one. Next one.
2: Next one. Next one.
0: Next one. Next one. Next one. Next one. Next one. Next one. Next one. Next
1: patingin daw ulit ng pangalan, pre. Patingin daw ulit ng pangalan ng ano, dishwashing.
0: Hindi na yung inawag niya kanina.
1: Patingin.
2: Guys, naglako-lako, may three kanina.
0: Ano nakalagay? Nakalagay, dick.
2: Abil ko, anabil.
0: Ayoko na.
2: Guys, sali pa ako,
0: yung pangalan. Dick eh, Diyos ko. Aray ko. Ayoko na.
2: Ano na pahila ko siya?
0: Ganito, okay. Step by step, ladies and gentlemen. Paano po mag-squat? Aray ko.
1: Irotate.
0: Ano? Patay ako.
1: Ayan na to.
0: Click nyo to, de joke lang.
1: Mark Patikero has...
0: Ay, hindi ka kasi. Hindi kasi eh. Ganito lang yan, guys.
6: Ano ka, next one?
0: Ay, hindi ka. Pre, wait lang. Wait lang, hindi kasi, hindi kasi. Ah, kaya. Hindi pwede to, pre.
1: Napagsip na kalooban ba, pre?
6: Kita Ay, talaga yan, no? Yan lang. Simple. Yun yung tuhod. Hawakin nyo. Yan, di yan. Kaliwa, kanan. Tapos mag-squat. Back and forth. Aba. Back and forth. And forth. Yan lang.
1: Yes.
6: At para sa mga atletang flexible, gawin nyo makakaya nyo. Kayo naman mga abot yung mga ano nila, yung mga ewan ko bag ang bira. Kaya nga nakuupo tapos back and forth. Thank you. Tignan ko yung replay. Oh my god. Terrible. Nang ko lang ha. Oh, saan gala?
1: Tayin na. Pre, yung nag-pop up yung notif sa akin. Kaya, oh. Kaya nalaman ko na mention. Na-mention mo ako, Mike, Mariosep.
7: Sabi, Mark Matikero has mentioned you.
1: Yun po ang pangalan niya sa FB, mga kaibigan, Mark Matikero. Yun talaga yan, mga kaibigan. Mark Matikero. Michael John. Wow.
6: Ay, gagi, sabay-sabay. Wait lang, kasama pala sa pinaka. Hindi ko nagpansin. Sa pag-thank you, basta. Ginaya niya din. Bote.
1: Pre-synchronize. Ang inang yan.
6: Synchronize, putya. Na-synchronize pa talaga. Kita ko na. Nakita ko na yung clip. Oh my god.
1: Ay, na nang... Ay, Diyos ko. Okay, it's now 9:29 PM Philippine Standard. Ay, mga kaibigan. Ay, Diyos ko,
5: extend.
6: Aray ko.
1: Sino nagsabi nun? Sino, Mia, ka-enjoyer? Si Mia, ka-enjoyer? Ha?
5: Sige, patuloy tayo sa pag-ano, guys. Patuloy tayo sa pag-ano.
6: Aray ko!
1: Wow! Tapos ang ginamit na sabon, dick! Ang in...
4: Ayaw!
1: So mga kaibigan, habang naguhugas po si Prey Apple Tomato, sasabihin ko na to. Ito na po ang huling episode ng La Noche del Martes Season 1, mga kaibigan. Kaya muli po, for the one last time, pero di pa-insert nga ng sad music, ay wala pala. Mario Zeta. Kaya muli po, for the one last time, Sa ngalan ng bubuo ng Shine Studios, patuwang ang...
6: Anong Shine Studios? Anong Shine Studios?
1: Sorry. Maling studio. Maling production.
6: Dik nga.
0: Oh my God.
1: Dik nga. Ulit pa yapol. Patingin nga ulit.
0: Dik. Aray ko. Di. Ayan.
1: So mga kaibigan, hanggang dito na lang po nagtatapos ang TQS, ang La Noche del Martes, mga kaibigan. So for the one last time, sa ngalan ng bubuo ng Flow Media Productions, katuwang ang TJN Entertainment, ng ngalan ng aking partner na si Alexandra De La Gente na absent ngayon for today's last episode ng La Noche del Martes Season 1. Ako po si Angel Flores kasama si MSA, si Karen Astrup Enjoyer aka Mark Corrales at si Apple Tomato aka Terminal 48 Miyaka. Ito po ang La Noche del Martes. This program is produced by Flow Media Productions, copyright 2025. Thank you and good night. Matulog na kayong mga pisteng yawa. Merry Christmas and Happy
4: New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas. Nangyari kayo!
1: Merry Christmas, mga kalamaw. Happy New Year.
6: Merry Christmas.
1: Magkita-kita po tayo sa season 2, mga kaibigan. Goodbye.
4: I-sunset nyo na yung spray apple.
1: At yung sabay niyan, it's a mouth.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, putin ng fried chicken na yan, pangit lasa, putin ko, sira, gagot.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa...

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Live tayo ngayon sa Facebook pages ng Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines. Maging sa Smile Online Now at Lamao Online Live at sa 96.7 Smile SF Radio Cebu, 89.5 JLR FM, JLR AM 1620 kHz, RKW 107.1 at sa All Hits 24. Ako po si Paolo Barcelon.
1: At ako naman si Brian Basa, napakitinggan din po ang ating balitaan sa KPSB 98.3, Way 94.3, MEM Radio 101.9, Cloud Radio, Extreme Online Radio, Bound FM, VR 98.9 Bukidnon, Barkada FM, at sa Central Luzon Media Center at CETV Philippines. Patid po namin ang mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan sa buong bayan. Ito ang News Radio Tonight. Sa ulo ng mga balita, halalan sa barm na balot ng karahasan. Cotabato City, isinailalim sa COMELEC control. Ang update, tutupan, live.
0: From private room to Zelda, late Representative Martin Romualdez inililipat na sa Quezon City Jail ng Sandigan Bayan matapos ma-hospital arrest ng ilang araw. Ang latest, alamin.
1: Murang kuryente na balabis. 12% VAT sa allowable system loss charge sa ating buwan ng bill, inalis na ng BIR.
0: At hindi ka ba umabot sa Manila International Book Fair o MIBF this year? Planuhin na ang MIBF 2027 ganaps ninyo. Silipin yan sa ating pabaon tonight. Bayan, siksik ang ating mga balitaan ngayong gabi, pero unahin po natin ang nagmamadaling breaking news dito sa News Radio Philippines. Ipinag-utos na ng Sandigan Bayan na ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail at kasalukuyan siyang ibinabiyahe patungo roon.
1: At ang pinakahuling detalye, binabantayan ngayon ang ating chief correspondent na si Joya De Asis na nasa linya ng telepono. Joya, nasaan na ngayon si dating House Speaker Romualdez?
2: Magandang gabi sa inyo, Pao and Brian. Nandito, kasalukuyan nating tinetail ngayon si former House Speaker Martin Romualdez. They are going into a small stretch dito sa may they just actually came out of the Commonwealth Avenue street papunta na malapit na ata I believe malapit na ito doon sa New Quezon City Jail sa may Payatas. Kasama niya actually yung mga convoy ng mga pulis. Nakikita natin yung live feed ngayon dyan sa may dyan sa inyong mga screens na ito ay mahaba-habang stretch. Kanina pa sila actually bumabiyahe mula sa PGH sa may Philippine General Hospital sa Maynila. Pinaybay nila ang Skyway and lumiko sila papuntang Quezon Avenue and then another stretch na papuntang Commonwealth and ngayon sinusundan ito papunta doon sa may New Quezon City Jail pero I would say na mahaba-habang convoy na ito. Maraming mga pulis ang nakatail dito sa convoy na ito. Wala tayong nakikita mga supporters at least na mga sumusunod or at least what we saw earlier doon sa PGH or dito sa Miami.

0: they are about inches away from the jail. And anytime, like right about now, ay papunta na sila, pumunta dito sa kulungan si si former House Speaker Martin Romualdez. Balik sa inyo.
1: Alright, Mido and Brian, kung ating pinapanood ngayon yung feed na yan, courtesy of course ng ating mga kaibigan sa ABS-CBN News, ay mabilis yung naging biyahe ng dating House Speaker at tila baga ito ay sinadya, no? Nabanggit din kasi kanina ni Secretary John Vicremulia na ayaw nilang mang-abala papunta o yung ayaw nilang mang-abala, no, ng mga motorista sa pagpunta ni Romualdez doon sa kanyang iitan. And you know what this gives me, Brian, ano? Binibigay nito yung vibe ng katulad nung paglipat kay Pork Barrels Camp Queen Janet Lim Napoles papuntang Santa Rosa. So medyo high security, tama yung nababanggit ni Joya kanina. At matindi yung level of planning and coordination na ginawa para i-execute itong ganitong klase ng operasyon. You and I have been covering convoys like this, Brian, and masasabi kong tila baga sinadya nilang gawin ito ng medyo late ng gabi upang hindi nga makaabala sa flow ng traffic, especially hindi pa yata sa area.
2: Oh, definitely, no. Alam natin na yung binadaanan na yon ng convoy at na mismo ni dating House Speaker Romualdez, notorious ang Commonwealth Avenue pagdating sa traffic, lalo na ngayong manic Monday rush hour. So kaya malamang minabuti ng mga otoridad na ngayong gabi gawin yung paglipat sa kanya sa New Quezon City Jail male dormitory sa May Payatas Road po yan. So medyo may kalayuan dito sa sentro ng Quezon City, ano? Pero kumbaga, ang init pa rin nandoon ang sentro ng balita ngayon. Kaya nga ating binabantayan ngayong gabi. Actually, Paolo, sige, for the context, for the guidance of our viewers, bigyan natin sila ng paunting konteksto. Paano nga ba tayo humantong sa gabing ito na mayroong paglipat galing sa PGH? Di ba parang itong mga nakaraang araw lang, nakita natin na nasa ospital si Romualdez dahil sa mga iniindang na kondisyon, iniindang sakit, no? So, Paolo?
1: Oo, Brian, una sa lahat, nagsimula ang lahat ng ito nung nakalkal yung flood control scandal. Ipinag-utos kaninang umaga, no, ni Associate Justice Carl Miranda ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglipat kay Romualdez sa kustodiya, no, ng New Quezon City Jail. Yan ay matapos na makonfine siya sa dalawang ospital. Last week lamang nasa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez at makaraan ng ilang araw nitong weekend nilipat siya sa kustodiya ng Philippine General Hospital, which is a public hospital, no? Kung titingnan natin ang konteksto kasi, Brian, magkaiba ito sa naging paglipat kay Senator Jinggoy Estrada o maging kay Senator Rodante Marcoleta, na kung saan idiniretso sila kung hindi man sa kulungan sa Payatas sa isang public hospital. In the case of Senator Marcoleta, inilipat sila doon sa PNP General Hospital dyan sa may area ng Camp Crame. And as we know, Brian, high security area yan at hindi basta-basta mapapasok. Pero I think what we have to take notice, we have to take cognizance of the fact na the former speaker is the cousin of the president and he was allowed to stay in the hospital, in a private hospital, for some time. So I think yan ang ikinagagalit ng maraming kritiko ng administrasyon kung bakit tila baga nakakaroon ng special treatment to a point na yung pagkuha ng kanyang mugshot, ipinatong yung kulay orange na damit, naka-blurred yung kanyang mata. Maraming nagtatanong sa ating mga kababayan, bakit ito pinapayagan sa kaloob ng kasalukuyang administrasyon when the critics of the administration had to, with all due respect, follow certain procedures. So, Brian, bukod dyan, I think kung nandito pa, naririnig ako ni Joya. Joya, can you still hear us? Merong sinabi ba ang PGH kanina kung ano yung kondisyon ng kalusugan ni dating Speaker Romualdez, Joya? I think wala sa linya si
0: Tama ka dyan, Pao. Yes, bago kasi nito ay dineklara ng clinic.
1: Yes, Joya, go ahead.
0: Bago po nangyari ay dineklarang clinically stable na at maaari na ma-discharge sa pagamuta si Romualdez ayon sa opisyal na ulat ng Philippine General Hospital o ng PGH ngayong araw. Ayon kay PGH Medical Director Dr. Gab Legazpi, kahit kailangan ng monitoring at gamutan ang ilang sakit ng kongresista, hindi na kailangan ang hospital confinement basta masisiguro ang patuloy nitong medical care. Batay sa pagsusuri, mababa lamang ang banta ng heart attack at stroke sa opisyal na nag-uugat sa small vessel disease dulot ng kanyang diabetes, habang wala pa rin suicidal intent kahit na na-diagnose na siya ng depression at anxiety. Isinagawa na rin ang independent medical assessment sa utos ng Sandigan by 3rd Division matapos ilabas ang warrant of arrest dapat kay Romualdez para sa Castle Plunder na may kinalaman sa mga flood control projects. Paula and Brian.
1: Napakagandang konteksto niyan, Brian. Nalaman natin mismo from the Philippine General Hospital na he's fit. He's definitely fit to be inside his jail cell, Brian.
2: Yes, and this marks kumbaga a milestone, if we could call it, no? Isa itong malaking development sa napakahabang investigasyon ng gobyerno sa mga anomalya sa flood control projects dito sa Pilipinas, no? I mean, two years ago ba, or last year sa sona ng Pangulo, hindi ba una nga niyang kinalampag ang mga opisyal at sinabi, pahiya naman sila. Diba, dahil nga libo-libo ang ibinabanderang flood control projects, pero binabaha pa rin ang karamihan sa atin at nakita yan hanggang nitong mga nakaraang linggo na lubog sa baha ang ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya, of course, for some critics of the administration, lalo na, kumbaga isang victory of some sort, itong pagkaka-aresto kay Romualdez. At ito ngayong binabantayan natin na paglipat sa kanya sa kulungan, sa detention. Pero syempre, isang tao lang si Romualdez at marami pang taong tinutugis kaugnay na ng anumalyang ng investigasyong ito sa flood control. Kabilang dyan, hanggang ngayon hindi pa rin mahaginap na si Acobicol o dating Acobicol Representative Zaldico. Paolo.
1: Napakadaming pieces to the puzzle, Brian. You and I have been covering breaking news for the last decade or so. And alam natin kapag may ganitong storya, teka lamang, eto na Brian at mga kababayan sa ating mga taga-subaybay po, sa ating mga affiliates across the country, sa buong bansa, ibinababa na po ng pulisya si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakarating na po sila sa oras po natin na 10 minuto bago sumapit ang alas 11 ng gabi. Nakarating na po sa Payatas, sa New Quezon City Jail, ang convoy ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon ay ibinababa siya ng pulisya. Merong mga security escort na tayong nakikita. At siguro silipin natin in the next few moments or so ay mukhang ilalabas na, mukhang lalabas na. At darating na si Speaker Romualdez dito sa loob ng Quezon City Jail. At this is, again, you mentioned the optics of this, Brian. The optics of this entire operation. Maaring may matuwa, maaring may hindi matuwa, maaring may mainis. Pero inaalam natin sa ngayon kung nasaan ang mismong convoy, no? So sa mga nakikinig po sa atin online and on air sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, if you're just joining us, this is breaking news. Nakarating na po sa Quezon City Jail si dating Speaker Martin Romualdez. Inaabangan po ngayon ang kanyang paglabas ang paglabas ng kanyang convoy dito po sa labas ng New Quezon City Jail. At sa ngayon ay medyo matindi yung pagbabantay ng mga kasamahan natin sa media, maging ng mga pulis, ng mga jail officers, no, dyan sa BJMP dito sa labas ng ng Quezon City Jail, New Quezon City Jail sa Tayatas. Inaabangan natin so far kung ano ang magiging susunod na hakbang nito. We're waiting on the ambulance dahil nakasakay siya. If I'm not mistaken, Brian, nakasakay siya sa ambulansya. Pero siguro, Brian, for context, ano bang mangyayari sa sandaling makapasok si dating Speaker Romualdez sa loob ng PITA na yan? Isasubject ba siya sa booking procedure? Kukunan ba siya ng bagong mugshot? Ano sa palagay mo? Ano yung mga senaryo sa nakikita natin na pwede mangyari?
2: Kasi kung titingnan na, kung babatayan natin, pagbabatayan yung sinabi na ng ating kasamahang si Joya Diaces kanina, at ito rin naman ay, kumbaga, in-assess na ng PGH kasi na clinically stable na si Romualdez. So, posible na maring sumailalim siya sa mas maayos na booking procedure, kumbaga, para mas nasa tamang kondisyon siya. Kasi hindi, syempre, di ba, naging... kumbaga, tampulan ng reaction online yung itsura ng kanyang mugshot. Kasi saan ka ba nga naman nakakita ng t-shirt na ipinatong sa ibabaw ng isang taong inaakusahan? No? Diba? Kaya tingnan natin kung ito ay maisasaayos ngayong gabi. We will see about that. No? Pero tingnan din natin kung makakapasok ang media sa loob. Kasi knowing kung gaano ka... kapangyarihang tao itong si Romualdez ay malamang ganun din kahigpit ang seguridad para matiyak na ligtas na maipapasok sa loob ng detention facility ang dating House Speaker. Although ang isang malaking paglilinaw siguro, no, Ben, para sa mga nakikinig na natutuwa marahil na makukulong o mananatili sa pulungan itong si Romualdez ay hindi pa po siya convicted, ha?
1: Yes.
2: Hindi siya po ay isang detention prisoner, pero gumugulong pa yung kaso laban sa kanya. Ito yung plunder case kaugnay ng nasa 7, more or less 7 bilyong piso halaga ng kickbacks mula sa flood control at iba pang infrastructure projects ng gobyerno. So, ganyang kalaking, should I say, taxpayers' money, pera ng taong bayan, ang sampot sa kasong ito. Kaya napakalaking bagay na binabantayan natin itong development na ito. Diba, Paolo?
1: Tama ka dyan, Brian. At sa ngayon ay inaantabayan na natin yung mismong pagpasok ng unit na yung unit ng Philippine National Police o ng BJMP na maaring sumama dyan sa loob. Dahil, Brian, ang kinakatakot ko lamang at sana naman ay wag mangyari, wag naman sana ho, ano, ay baka may backdoor na daanan si Speaker Romualdez. At teka lamang, mukhang gumagalaw yung ating mga kasama dito sa labas ng hipilan, no? Sandali lamang, teka, mukhang papalapit na siguro sila. Inaabangan lang natin ang paggalaw at tila may slight movement. Okay, I think there's a vehicle coming from the other direction batay sa pinapanood ko din na feed. Mukhang kaparating na ito, Brian. And this looks to be the site that so many people have wanted to see. But the only question is, will this conviction stick or will the president's cousin be let off the hook?
2: If there's one thing na sigurado tayo ngayon, president good on his promise kahit pa paano to begin yung napapanagutin yung kanyang pinsan, kasi nga sinabi niya sa SONA na pulo ng kanyang pamilya, siya ay pangulo ng Pilipinas at ang kanyang batan, kumbaga, nasa takbayan. So kung ang ibig sabihin nun ay panagutin kahit ang kanyang sariling kadugo ay nakikita natin ngayon. Ito ang resulta ng kanyang pinangako ngayong nitong katatapos lang o nagdaang State of the Nation address.
1: Okay. Batay sa napapanood natin ay tila merong normal na, pinadadaan na yung traffic. So there is a possibility na nasa loob na. si Speaker Romualdez or si ex-Speaker Romualdez at tila sunod-sunod ang mukhang nabati ko yata, Brian, yung sinasabi natin kanina na maaaring backdoor ang dinaanan ng convoy ng dating speaker, as is tradition when you are transporting a high security prisoner. So babalikan natin siguro in the next few minutes in the middle of the newscast. Tingnan natin kung sakasakali na mayroon pang mga development kung biglang magbigay ng pahayag po si Speaker Romualdez. We will bring that to you. In the meantime, Brian,
2: sa kauna-unahang pagkakataon at sa ibang balita, Paolo, at matapos maunsyame ng maraming beses, natuloy na rin ang paghalal ng mga bagong miyembro ng parlyamento sa Bangsamoro region.
1: Pero nabalot ng karahasan ang dapat sana ipapayapang halalan. Patay sa pamamarilan tatlong tao sa Cotabato City. At live mula sa Davao City, nakabantay ang ating senior correspondent na si Adam Suliaga. Adam, mayong gabi. Kumusta na ang bilangan at ang seguridad sa buong rehiyon ng Bangsamoro?
3: Mayong gabi, Paolo at Brian. Yes, sunod-sunod ang mga naging karahasan, aberya at kaguluhan sa pagsasagawa ng makasaysayang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Pero sa kabila nito, nagiging normal ang sitwasyon ng nasabing otohan. Narito ang aking ulat.
4: Isang araw bago ang BARMM elections ay may mga karahasang naiulat ng pulisya. Tatlo ang patay at 15 ang sugatan sa pamamaril sa harap ng Dato Usman Mampen Elementary School sa Barangay Bagua 2, Cotabato City, bago maghating gabi noong Linggo, Setyembre 13. Pero bago nito, idineploy ang mga military truck bilang dagdag seguridad sa Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City, matapos umalingaw-ngaw ang mga putok noong hapong iyon. Ayon sa Police Regional Office BAR, sa initial na report, pinamputukan umano ng bala ng hindi nakilalang mga salarin ang supporters ng isang regional political party. Sa kabila nito ay maayos nagbukas ang botohan para sa parliamentaryong halalan ngayong Lunes, 14 na Setyembre. Alas 5 ng umaga ay nagsimula ang early voting para sa mga senior citizen, PWD at buntis. Habang pasado alas 7 ng umaga ay nagbukas ng botohan para sa regular na botante. Pagdating ng alas 7 ng gabi, magsasara na ang botohan.
3: Sa pagpapatuloy ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 80 pwesto ang lalaan sa mga mananalong kandidato. Sa 80 pwesto, 4 na po ang ilalaan sa Regional Parliamentary Political Party, habang ang natitirang 4 na po ay bubuuin ng 32 elected parliamentary district representatives at 8 parliamentary sectoral representatives. Sa kabuuan, 2,393,202 ang mga bilang ng rehistradong botante para bumoto sa nasabing halalan.
4: Ngunit hindi mawawala ang problema sa mismong araw ng botohan. Alas 8 ng umaga, nakapagtala ng lente monitoring team ang mga seryosong insidente sa seguridad, mga paglabag na may kaugnayan sa halalan at mga problema sa access sa mga unang oras ng botohan.
3: Yes, Paolo at Brian, meron tayong latest update mula sa Comelec server from the PPCRB as of 10:20 p.m. sa BARMM Regional Parliamentary Political Party. Sa parliamentary level, nanguna si BFP, UBJP, BGC, Riot Democratic Party, Pro Bangsamoro Party, BAPA, Best Party, Moro Ako, Mahardika, Abot, at mayroon ding Mushawara, Isama, and PBB na nasa 11, 12, at 13 place. Samantala, sa parliamentary representative for BARMM, for better communities, ay nanguna si Olaya, Arnado, UAK, Anayatin, Abuhen, Badayhag, Ramirez, Lagman. Sa parliamentary sectoral or sectoral representative for women of BARMM, nanguna si Silongan, Chahali, Usop, Kumaite, Kader, Kadatuan. Samantala, sa parliamentary sectoral representatives for youth naman, nanguna si Abbas, Adyong, at Ibrahim. Sa parliamentary sectoral representatives for ulama sa BARMM o BARMM, nanguna si Ebil, Abdul Datif, Borhan. Samantala, sa parliamentary sector representatives for the traditional leaders, nanguna si Makasalong, Mangundadato, Ibay, Gumbila, Atar, Maulana, Benito, Ampatuan, Hajingor, Amatonding. At sa legislative representative to the Bangsamoro Parliament of BARMM sa Basilan, 1st Parliamentary District, naunguna si Hassan, Purigay, Abdurrahman, Kutal. Samantala sa legislative representative to the Bangsamoro BARMM sa 2nd Parliamentary District, sa Makilan pa rin, naunguna si Sally, Kalahal, Salom, Kinhing, Hassan, at Angeles. Sa Parliamentary of Bangsamoro Parliament of BARMM sa 3rd Parliamentary District ng Basilan naman, naunguna si Hataman at ang ikalawa naman ay si Hasalal. Sorry. Sa Bangsamoro Parliament Basilan, sa Basilan pa rin 4th District, naunguna si Saliman, Satar, Ibno, Mualaman, Muhammad. Sa Lado del Sur 1st Parliamentary District, naunguna si Gandamra, Taher, Dianalanan, Tomawis, Makalangon, Pangandaman. Sa Lano del Sur 2nd District, 2nd Parliamentary District, nangunguna si Gauraki, Alonto, Edres, at Bazer. Sa Lano del Sur 3rd Parliamentary District, si Ajong ang nangunguna. Pangalawa si Rimbag, Bakaraya, Mangurin o Mangurun. At sa Lano del Sur 4th Parliamentary District, nangunguna si Pandi, Tumagayan, Abdul, Komaduk. Sa 5th Parliamentary District naman, Paolo at Brian, no, nanguna si Asum,

0: kahapon. Yan ay patay sa press release. Isang oras ba matapos ang nasabi insidente. At sa latest naman sa shooting incident sa Cotabato, sa San Vicente Academy of Cotabato, kanina alas 2:47 ng hapon, wala pong casualties ang nasabing insidente doon sa nangyaring pamamaril sa San Vicente Academy of Cotabato. At yan ang muna ang pinakalatest sa BARMM Parliamentary Elections. Adam Suriaga, News Radio Philippines. Balik sa inyo, Paolo and Brian.
1: Adam, mabilis na tanong lamang. Dahil kanina, napakomprehensibo nang ibinigay mo sa aming resulta. We really appreciate that. Pero meron ba tayong balita? Kumusta naman ang sitwasyon ng seguridad dyan sa area? Mabuti na lamang. At yung mga minimension mo kanina ay wala tayong na-report na mga kababayan natin, mga kapatid natin, lalo na dyan sa area na yan na nasaktan. So far, ano yung mood at saka yung kamusta yung naging security preparations ng mga otoridad despite itong mga nangyari?
0: Actually, Paolo, medyo may fit ng seguridad. There are tanks everywhere. Kanina may mga report sa

0: assessment doon sa pangyayari. Paolo, Brian?
1: Dagang salamat. Ingat kayo dyan. Adam Suliaga live mula sa Davao City. Balik po tayo sa ating breaking news ngayong gabi. Nailipat na nga si dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail galing sa Philippine General Hospital. Ipakita lamang po natin sandali ang sitwasyon sa labas ng New Quezon City Jail. Courtesy po na ating mga kapatid dyan sa TV5, sa News 5. At kitang medyo mahigpit pa rin yung sitwasyon na ipinapakita sa labas. At tila merong isang gate dito na posibleng pasukan ni House Speaker Romualdez. Maaring dito siya pumasok, maaring dito siya pumunta. In the last few moments, sa mga kapapasok lamang o sa mga kapapakinig po at kapapanood lamang sa ating programa, ay dinala na po siya dito sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Pero pinabulaanan ng Philippine General Hospital ang balitang na-confine siya sa isang presidential suite. Ayon kay spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, walang ganung klaseng kwarto sa loob ng Philippine General Hospital sa Manila. Hindi rin isinailalim sa psychiatry ward ang kongresista. Maliwanag ni Del Rosario, napili ang naturang silid sa ikapitong palapag dahil madali itong bantayan. Aniya, nasa dulo ng pasilyo ang hospital room ni Romualdez upang hindi ito makasagabal sa ibang pasyente. Sapat din ang laki ng medical equipment upang testing tulad ng dobutamine stress echo test. Ito rin naman ang natatanging malaking private room na bakante nang ilabas ang kautusan ng hukuman. Inilipat si Romualdez sa PGH mula Cardinal Santos Medical Center, alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division upang sumailalim sa independent medical assessment matapos arestuhin.
2: Kahit nasa kusodiya na ng Jail Bureau ang dating

0: na sila Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano galing Singapore. Dumating ang magkapatid sa Ninoy Aquino International Airport Linggo ng umaga. Ayon kay Senator Alan, pribado ang kanilang biyahe para makapagpahinga. Nagulat na raw siya na naging issue ang kanilang routine, quiet and short na biyahe, lalo na sa gitna ng mga ganap sa politika sa bansa. Samantala, may mga tanong na ibinabato kay Cayetano kaugnay ng mga isyong kinahaharap ng kanyang pamilya. Kabilang yan ang kontrobersiya sa Haljon na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games, pati ang anomalya sa flood control projects sa Taguig City. Itinangkin ni Senator Alan ang mga paratang at tinuring na prosecution ang mga hakbang laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Sabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, hindi kailangan ng senador ng pahintulot mula sa Senado para isang personal at pribadong biyahe abroad. Patuloy naman ang mga investigasyon sa mga isyong iniuugnay sa mga Cayetano.
1: Balikan lang natin yung naputol na item kanina kung saan doon sa ating breaking news ano, na nasa kustodiya na nga ng Jail Bureau, itong si dating House Speaker Martin Romualdez, patuloy naman niyang iginiit na wala siyang kasalanan. Ayon sa isang pahayag na inilabas ng media team ni Romualdez kanina, iginagalang daw ng dating speaker at ng kasalukuyang kongresista ng Leyte ang pasya ng hukuman. Handa raw niyang sagutin ang lahat ng mga paratang sa tamang proseso. Nagpasalamat din ang dating speaker sa mga doktor ng Cardinal Santos Medical Center at ng Philippine General Hospital na sumuri sa kanyang kalusugan. Nangako siyang patuloy na susundin ang payo ng mga doktor at inamin ni Romualdez na mabigat ang pangyayari para sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero buo raw ang kanyang tiwala sa katotohanan at haharapin ang mga pagsubok ng may dignidad. Balik po tayo sa balita ng impeachment. Nasa day 24 na po tayo ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Pinagdebatihan ngayong araw ang pagtestigo ng dating presiding justice ng Sandigan Bayan. Umarap sa impeachment court si retired Justice Amparo Cabotahetang at tinutulan ito ng depensa. Paliwanag nila, hindi siya nakalista sa pre-trial order. Wala rin siyang direktang alam sa kaso. Inquestion din kung bakit sa tanggapan pa ni House Prosecutor at Akbayan Representative Chel Diokno ipinadaan ang sabina para sa retiradong judge. Umayag naman si Presiding Officer Senator Cheese Escudero na magsalita si Justice Tang. Pero nilinaw niyang hindi binding sa hukuman ang legal na opinyon ng dating mahistrato. Naungkat kasi sa tanungan kung pwedeng ituring na, quote, other assets, unquote, ang cash. Sabi ng testigo o sabi ni Justice Cabotahetang, dapat nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALIN ang cash on hand at nasa bangko. Hindi raw ito pwedeng ilump o ihalo sa ibang nakalista. Matatandaang walang dineklarang cash si VP Sara sa kanyang mga SALIN bilang vice-presidente. Dinahilan ng kanyang legal team noong Abril na isinama ito sa others o iba niyang pag-aari. Bagay na nagdahilan para bahagyang magkainitan ang pagtinig. Direkta kasing pumalag si Tang nang tanungin ni Defense Counsel Mark Binluan ang motibo ng retiradong hukom sa pagharap sa Senado. Mariing iginiit ito na hindi kailanman nabibili ang kanyang testimonya o integridad para lamang sa anumang pabor o posisyon sa pamahalaan. Binigyang diin din ng dating maestrado na ang kanyang pagharap ay para lamang magbigay linaw sa mga umiiral na batas o alituntunin upang sugpuin ang katiwalian.
0: Sports na ba to, Paolo? Kasi muling uminit. Oo nga eh, no? Baka mamaya showbiz na pala to.
1: Medyo showbiz siya, partner.
0: Oo, muling uminit ang bangayan sa pagitan ng pamilya ni two-time Olympic gold medalist Carlos Hulo at ng kanyang kasintahang si Chloe San Jose sa social media. Nag-ugat ang sagutan matapos mag-post ng isang kaibigan ng ina ni Carlos na si Angelica Hulo na nang-aasar kaugnay ng pahayag ng atleta na wala silang balak imbitahan ang kanyang mga papulang sa kanilang kasal. Sa isang comment na agad ikinalat ng mga netizen, sinupalpal ni Chloe ang naturang parinig at ibinunyag na nagkausap na sila ng maayos kasama ang buong pamilya at nagyakapan pa bago maghiwa-hiwalay. iginiit ni Chloe na gusto lamang nilang maging civil sa isa't isa at sinabi kung nais lamang pala ni Angelica na maimbitahan sa kasal ay sana sinabi na lamang nito ng derechahan. Una nang inihayat ni Taloy sa isang panayam na pinatawad niya ang mga magulang niya pero mas pipiliin niyang sila na lamang ni Chloe ang magkasama sa espesyal na araw para maiwasan ang gulo at manatiling magaan ang kanilang selebrasyon. Matatandaang 2024 pa nang unang pumutok sa publiko ang alita ng pamilya Yulo sa kasagsagan ng makasaysayang pagwagi o pagkapanalo ni Carlos ng 2 gintong medalya sa Paris Olympics.

bad news para sa fans ng pambansang Koponan. Ako, Brian, medyo matindi-tindi itong balitang ito dahil natuldo ka na ang pananatili ng Giles Pilipinas sa trono ng Men's Basketball Tournament sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Matapos nilang pataubin ang Koponan ng China sa score na 105-61 kanina sa Aichi International Arena sa Japan. Mula pa lang sa unang quarter, agad na naging mahirap ang laban para sa Gilas nang magpakawala ang Chinese squad ng maagang 36-16 na lamang. Mas lalo pang lumobo ang bentahe sa gitna ng 20 points na naitala ni Junji Wang, dahilan para maiwan ang Gilas sa score na 66-30 sa halftime. Hindi naging sapat ang 13 points ni Calvin Oftana para maisalba ang laban. Dahil sa 44-point defeat, bumagsak sa 1-2 win-loss record ang Pilipinas sa Group C. Bagay na pumatay sa kanilang pag-asa na lumusot sa quarterfinals bilang isa sa dalawang pinakamagandang o isa sa third place teams na may pinakamagandang standing. Dahil dito, formal nang pumasok ang Jordan at Saudi Arabia sa kasunod na bahagi ng torneo, samantalang opisyal nang isinuko ng Pilipinas ang kanilang basketball crown sa Asian Games. Susunod, ang latest sa pagkakahuli o pagkakadiretso kay ex-speaker Martin Romualdez, abangan yan. At 12% VAT sa allowable system loss charge sa electric bills, tinanggal na ng Bureau of Internal Revenue. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng News Radio Tonight.

0: samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: They basically yoink the entire physical disc platform.
3: Try to get used to the scary terminal.
4: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
5: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
6: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Games.

0: Magdag News Radio tonight. One step closer na kaya ba tayo, Brian, sa murang kuryente? Ang sagot, malalaman matapos tanggalin ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang value-added tax sa allowable system loss charge. Sa inilabas na Revenue Memorandum Circular Number 97-2026 ngayong Lunes, itinuring na ng kawanihan bilang government-mandated pass-through cost ang system loss na nasa ilalim ng cap na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission. Dahil dito, hindi napapatawan ang 12% output VAT at creditable withholding VAT ang naturang singil sa mga susunod na billing statement ng mga consumer. Gate ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, mahalaga ang bawat pisong matitipid ng mga consumer kaya ipinatupad nila ang hakbang habang nakabinbin pa sa Kongreso ang mas malawak na reforma sa singil sa kuryente. Inatasan ng Tax Department ang generation companies, ang National Grid Corporation of the Philippines at Electric Distribution Utilities na ihiwalay ang pagtatala sa allowable system loss upang direktang maramdaman ang bawas singil. Paglilinaw naman ng BIR, hindi sakop ng naturang tax exclusion ang income tax at kaukulang creditable withholding tax ng mga kumpanya ng kuryente.
1: Dalawang buwan na lang bago ang inaasahang paglagda ng kasunduan ng Pilipinas sa Tax Silica Initiative. Pero walang humpay ang panawagan ng mga progresibong grupo para tutulan ang pagtayo ng Clark Advanced Manufacturing Park sa Kapastanlak. Ang detalye sa News Radio Report ni Chief National Correspondent Christian Zamora.
2: Mula Clark, Pampanga, nagtungo ang iba't ibang progresibong grupo sa Kapas Death March Monument at sa Satellite Office ng Business Conversion and Development Authority o BCDA sa Kapas Tarlac nitong Biyernes, September 11. Ito ay para ipanawagan ang kanilang hinaing at pagtutol sa planong pagtatayo ng Clark Advanced Manufacturing Park na nakapaloob sa PAC Silica Initiative. Pangamba ni dating Bayan Muna Representative Ted di Casino na walang epektong mabuti ang proyekto sa Pilipinas, lalo pang may mga balita ng pagpapaalis sa mga magsasaka at katutubong ITA sa sityo sa Pangkawayan.
3: Nangangamba tayo na ang proyektong ito ay walang may dudulot na mabuti. Hindi lang sa mamamayan ng Kapas Tarlac, kundi sa mamamayan ng buong Central Luzon at buong Pilipinas. Dahil
2: ayon naman sa Makabayan Block, hindi dapat itinatago sa taong bayan ang tunay na estado ng proyekto dahil ang kabuhayan at kapakanan nila ang nakataya dito.
4: Yun yung paulit-ulit sinasabi ng lahat, no? Pero sa atin hindi naman na hindi sa wala. Sinisikreto sa atin yung mga detalye nito. May explanation. Ayaw lang bigay sa atin. At niraratsyada nila to para yung gusto lang nilang masunod at hindi yung hinahabol natin na interest natin. Kaya po, nandito kami para sabihin na may panawagan ng mamamayan, hindi lang para sa kaninawan, pero yung katiyakan na kung ano man yung ating mga kasunduan na pinapasok ay dapat unang-una prioridad ang interes ng sambayan ng Pilipino.
2: Nauna nang nagsagawa ng kilos protesta ang ibang grupo sa Metro Manila noong September 10 na nagresulta sa pagka-aresto sa 5 paralegal na nasa kilos protesta sa Taguig City. At tumulak ang grupo sa bayan ng Kapas dahil sa pagbisita umano ng mga investors para sa Luzon Economic Corridor Forum kung saan nakapaloob ang nasa 1,620 hectares na lupa na pagtatayuan ng PAC Silica site sa New Clark City. Tinapos ng mga militanteng grupo ang protesta sa pamamagitan ng solidarity gig at pagsayaw ng mga katutubo bilang pagtutol sa proyekto. Dagdag pa ng mga progresibong grupo hanggat hindi sila pinapakinggan ng pamahalaan, hindi sila titigil na tutungo sa kalsada upang ipanawagan ang karapatan ng bawat Pilipino. Mula rito sa Kapas Tarlac, Christian Zamora, News Radio Philippines.
0: Pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Indian Prime Minister Narendra Modi sa mainit na pagtanggap nito sa Pilipinas matapos ang naging pagdalo ng

0: Pangulo sa 18th BRICS Summit. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na inaasahan nito ang pagbisita ni Modi sa Maynila sa Nobyembre at ang pagpapatatag ng lumalalim na ugnayang pang-ekonomiya o economic relations ng Pilipinas at India. Pinigyang diin ni Marcos ang kahalagahan ng paglahok ng ASEAN sa BRICS Summit na aniya ay katunayan ng lumalaking kredibilidad at kakayahan ng organisasyon na pag-isahin ng mga bansa sa larangan ng mahalagang usapin. Ilan sa mga napag-usapan ng India at ng Pilipinas ay ang pagtutulungan partikular sa sektor ng science and technology, digital cooperation, artificial intelligence o AI, financial technology, creative industry, health pharmaceuticals, railway development, space cooperation at pagpapalakas ng ugnayan ng mga mamamayan o people-to-people relations ng dalawang bansa. Bukod dito, ibinida rin ni PBBM sa BRICS Summit ang Pilipinas bilang strategic at prime investment location sa buong Southeast Asia. Narito po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: These engagements reaffirm the strong confidence of Indian business leaders in the Philippine economy and support our vision of establishing the country as a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination.
0: Lusot na sa Senado ang panukalang batas para gatawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan o SK. 13 senador ang pumabor sa Senate Bill No. 2387. 5 naman ang tumutol. Sina Senate President Pro Tempore Tito Soto, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Joel Villanueva. Walang nag-abstain. Sa ilalim ng panukalang batas, papatawan ng 2-term limit ang local officials. Kasunod nito, mauurong o posibleng maurong ang nakatakdang barangay at SK elections sa November 2, 2026 patungo sa ikalawang Lunes o mula November 2, 2026 rather, patungo sa ikalawang Lunes ng Nobyembre sa 2028. Dahil naipasa na rin ng Kamara ang bersyon nito ng panukalang batas, dadalhin na rin ito sa Bicameral Conference Committee para pag-isahin bago lagdaan ni Pangulong Marcos.
2: Sa business news, kung madalas kang mapapasyal kayo ha, Paolo, ikaw siguro, I think, frequent ka dito. Sa Market Mall, sa may Bonifacio Global City, asahang makakapunta ka pa rito for the next decade or so. Ano ba yan? Kasi una tayo sa inom ng kape. Yan ay matapos lumagda sa isang 12-year lease extension ang Business Conversion and Development Authority o BCDA at ang Ayala Land-led Station Square East Commercial Corporation para sa nasabi pamilihan. Talakip ng bagong pasunduan ang pangakong 1 billion pesos na pamumuhunan upang isaayos at i-redevelop ang tanyag na commercial hub sa Taguig. Ayon sa BCDA, nakatuntong ang plano sa kanilang o nakabatay o nakasentro ang plano sa kanilang transit-oriented development strategy dahil sa naturang lugar itatayo ang Bonifacio Global Station ng Metro Manila Subway Project na magdurugtong sa BGC at sa Ninoy Aquino International Airport. Kabilang din sa proyekto ang pagpapaganda sa Central Plaza para maikonekta ito sa intermodal transport links para sa mga pampublikong bus at jeepney. Pinangunahan ni na BCDA President at CEO Joshua Bincang at Ayala Land President and CEO Ana Maria Margarita D. ang pirmahan kasama si Ayala Land Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala bilang saksi.
0: Hindi ko alam kung may iba kang nilalarp doon sa extra na yon, Brian. Ano? Pero kambyo tayo sa ibang mga balita. Nasabat ng Bureau of Customs at ng Philippine Drug Enforcement Agency ang higit 200 milyong pisong halaga ng illegal na droga na nakatago sa mga package na idineklarang personal na gamit at take note partner, pakete ng popcorn. Natuklasan ng mga illegal na droga sa isang warehouse sa Pasay matapos ma-flag ng Bureau of Customs X-ray Inspection o Inspection Project ang 15 kahon na galing sa Canada sa dahil sa mga kahina-hinalang litrato sa X-ray screening. Dahil dito, naglabas ang mga otoridad ng alert order at isinailalim sa 100% physical examination ang mga pakete. Sa 6 na kahon, natagpuan ang humigit kumulang 28 kilo ng pinaghihintay paghihinalaang Cebu na may tinatayang halaga na 192.6 million pesos. Samantala, natagpuan sa isa pang tahon ang halos 5 kilo ng pinaghihinalaang high-grade marijuana o kush na tinatayang nagkakahalaga ng 7.1 million pesos. Natagpuan din ang 20 kwalya at 20 duvet na may pinaghihinalaang may lamang liquid methamphetamine o liquid shabu. Sumailalim sa laboratory examination ng PDEA ang mga sample ng droga at nagpositibo ang mga ito sa methamphetamine hydrochloride at cannabis. Ayon sa Customs Bureau, naging mahalaga sa pagkakasibat ang X-ray screening, intelligence-driven profiling at koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy kung sino ang nasa likod ng shipment.
2: Usapang investigasyon pa rin. Mariin muling pinabulaana ng kampo ni Senator Loren Legarda ang mismo mga batayan ng preliminary investigation kaugnay ng paratang na plunder laban sa kanya. Kinwestiyon ng kanyang abogado ang pagkakailalim sa senadora at sa kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Legarda Leviste sa preliminary investigation o paunang pagsisiyasat hinggil sa mga kontrobersyal na solar power project. Ayon sa kanyang legal team, walang batayan ng mga paratang dahil walang anumang pondo ng gobyerno ang dawit o ginamit sa proyekto. Iginiitin ng kanyang kampo na ang mga pondo at ari-ari ang tinutukoy sa reklamo ay pribadong pera o nanggaling sa pribadong pera at hindi nagmula sa kabanang bayan. Walang anumang elemento ng krimen plunder ang maituturing na nangyari o naganap sa nasabing proyekto ng kumpanya ni Leviste. Matatanda ang sinabi ng ombudsman kamakailan na nasa France ang senadora. Doon siya nakatakdang magtungo o doon nakatakdang magtungo ang ahensya upang makipag-ugnayan sa mga otoridad doon. Subalit giniit ng kampo ni Legarda na ang kanyang pananatili roon ay bahagi ng kanyang formal na medical leave na nagsimula pa noong Agosto 3. Nakatakda namang matapos sa ang extension ng kanyang medical leave ngayong darating na September 16.
0: Nanguna ang pagiging virtual assistant o VA sa listahan ng mga, take note Brian, listahan ng mga dream job ng mga Pilipino. Yan ay ayon sa pinakabagong pag-aaral ng global money transfer company na Remitly. Tinalo ng VA ang tradisyonal na pangarap ng mga Pilipino na maging doktor batay sa search query sa Google gaya ng how to be a at how to become a mula May 2025 hanggang May 2026. Sumusunod naman sa kanila, take note Brian, ang mga trabaho bilang vlogger, abogado, aktor, flight attendant, diplomat, content creator at social media manager. Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ng talent consultant at HR expert na si Chrissy Rolian na nagpapakita ito ng pagbabago sa pananaw ng mga Pinoy kung saan mas pinahahalagahan na ngayon ang flexibility, laki ng kita at kalidad ng pamumuhay kaysa sa titulo o dating prestihiyoso ng profesyon. Nagbabala si Rolian sa mga lokal na kumpanya na pag-aralan ang retention strategies at reward system dahil direkta na nilang kalaban ngayon ang mga dayuhang employer sa pagkuha ng mga bihasang manggagawang Pinoy. Kambyo naman tayo sa tech news. Inilabas na ng Apple ang kanilang kauna-unahang foldable iPhone, ang iPhone Duo. Ano nga ba ang reaksyon ng madla sa isa sa pinaka-anticipated releases ng taon? Balikan ang mga gaganapan sa pinakahuling Apple event sa report ni AJ Navarro.
3: Usap-usapan ngayon sa tech world ang long-anticipated foldable phone ng Apple, ang iPhone Duo. Meron itong 5.4-inch na OLED XDR display kapag nakatupi. At pag binuksan ay isang 7.6-inch screen na phablet. Meron din itong 48-megapixel na main at ultrawide camera, 12-megapixel front camera, at under-display FaceTime camera sa inner screen mismo na nagbiblend sa screen pag di ito ginagamit. Ang bagong chip naman ng Apple na A20 Pro ang nagpapatakbo sa unang foldable ng Apple. Mas mabilis kumpara sa mga previous generations at ito rin ang chip ng iPhone 18 Pro at Pro Max. Sinabi rin ng Apple na ang lahat ng iPhone Duo na ibebenta sa buong mundo ay eSIM only. Ibig sabihin, wala itong physical SIM card slot. Bumwelta naman ang Samsung dahil sila umano ang nagpasimula ng foldable phone trend sa smartphone industry. Sabi nila, "Let us know when you're done reheating our leftovers." Pati ang Duolingo nakisama sa gulo. Ugly stranger daw, kinopya nga ni. Pero watch your language daw dahil nag-sorry naman sa original tweet ang Samsung. Nagkakahalaga ang iPhone Duo ng tumataginting na 159,990 pesos para sa 256GB na storage model. Samantala ang 2TB version naman ay sumisipa sa 254,990 pesos. Kasama rin sa pinasilip ng Apple ang iPhone 18 Pro at Pro Max, Apple Watch Series 12 at Ultra 4, at ang AirPods 5. AJ Navarro, News Radio Philippines.
2: Balik tayo sa sports. Ito na nga. Tila pinatikim ng mabilis na fast knockout ni Ryan Garcia ang kalabang si Conor Benn sa kanilang meta fight sa Las Vegas. Ang highlights ng laban, hatid ni Jomari Lin.
4: Mabilis ang itinumba ni Ryan Garcia ang British contender na si Conor Benn para matagumpay na may depensa ang kanyang WBC welterweight title. Hindi man lang umabot sa 6 na minuto ang pinakawalang hagupit ni King Rai kontra kay Benn na ginanap nitong nakarang linggo sa Las Vegas. Pinatumba ni Garcia si Benn gamit ang mabilis na right hand sa second round bago tapusin ang laban sa pamamagitan na brutal na kombinasyon sa gilid ng ring. Para makuha ang second round TKO na tumapos sa kanilang mega showdown na ginanap sa T-Mobile Arena. Bagamat naging mainit ang bangayan bago ang laban, nagpakita pa rin ng respeto ang dalawa pagkatapos ng duelo. Inamin ni Garcia na tumaas ang kanyang paggalang sa tapang ng British fighter. Samantala, naging malungkot naman ang gabi para sa Pinoy contender na si Mark Modifico Magsayo. Matapos siyang nasapin ang unanimous decision defeat laban kay Andres Cortez ng Amerika. Bagamat nagpakita ng matinding laban si Magsayo sa 9th round nang matamaan niya ng malinis si Cortez gamit ang kanyang malakas na left hook, nagisapat naman ang stamina at bilis ng Amerikano para makuha ang 97-93 scorecards mula sa tatlong hurado. Ilang minuto matapos ang laban, agad na nagpasalamat at nag-iwan ng maikling mensahe si Magsayo sa mga kanyang tagahanga. Kung saan sinabi nitong, "Pasensya na po sa lahat, no excuses, I will be back soon, guys good." Isang mahalagang pagsubok ito para kay Magsayo kung paano siya babawi at mag-a-adjust sa susunod niyang pagsabak sa lightweight division ng Sufa Boxing. Jomari Lim, News Radio Philippines.
5: Balitang Mobile Legends, bang bang muna tayo mga kababayan. Nangunguna pa rin po ang Team Liquid Philippines sa standing sa halfway point ng tuloy-tuloy na MPL Philippines Season 18. Pinataob ng Cavalry ang Onyx Philippines sa pamamagitan ng 2-0 sweep para manatiling top seed matapos ang first half ng regular season. Nasa second place naman ang Team Falcons matapos makakuha ng back-to-back victories kontra AT Bren at Aurora Gaming. Sunod naman sa standings ang Onyx Philippines na nasa 3rd place, Omega Esports na pang-apat, Aurora Gaming naman ang nasa ikalimang pwesto na sinundan ng TNC Pro Team. Bottom 2 naman ang AP Bren at Twisted Minds na naghahanap pa ng kanilang unang panalo sa season. Pagpapatuloy ang regular season ng MPL Philippines hanggang October 11.
2: Susunod sa mga nag-crave ng ice cream, naku, baka matunaw kayo sa posibleng taas presyo. Alamin kung bakit sa pagbabalik ng News Radio Tonight.

0: every Monday to Wednesday. Teddy Boy Gold brings you all the late night entertainment you need to complete the rest of your day. The Bossa Mesa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Geek and Smile para sa Smile every Wednesday. Teddy Boy Gold, every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Balik po tayo sa mga balita. Nagliwanag ang bahagi ng karagatan sa Coron, Palawan itong gabi ng September 9 nang sumiklabang sunog sa MV June Aster kung saan umabot na sa halos 80 ang mga nasawi. Detalye ng balitang yan wala sa aming Chief National Correspondent Christian Zamora.
1: Nagngangalit na apoy ang sumiklab sa karagatang sakop ng Coron, Palawan nitong gabi ng September 9 nang masunog ang barkong MV June Aster na padaong sana sa pantalan sa bayan ng Coron. Ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na rumisponde sa trahedya may nakasalubong agad na mga taong nakaligtas na palutang-lutang sa dagat. Ayon sa manipesto ng barko, 134 ang sakay ng barko, kabilang dito ang 117 na pasahero at 17 tripulante batay sa paunang impormasyon ng PCG. Sa pagdaan ng araw, mas nakita ang lawak ng pinsala sa barko na kung saan sa huling taya ngayong araw umaabot na sa 76 ang nasawi, 12 pa ang nawawala at nananatili sa 43 ang nakaligtas sa insidente. Kabilang dyan ang kapitan ng barko na patuloy na pinaghahanap na ayon sa PCG, malaki ang pananagutan nito kung mapapatunayang nagpabaya sa kanyang mga pasahero.
2: That, ma'am, kasi based on the statement of the witness, masyadong mabilis po ang naging pangyayari. At titingnan rin po na, like I always mention, that probably there may be a probability of a liability from the crew, from the captain, and the shipping company. Kasama po sa imbisigahan natin. So after po ba na ma-report itong insidente na to, ano po ang ginawa ng crew? Nagbigay po ba ng instruction ang kapitan ng barko?
1: Bagaman nakapasa sa Vessel Safety Enforcement Inspection at iba pang Emergency Readiness Evaluation ang barko, hindi pa rin isinasantabi ng PCG ang anggulong mayroong pagkukulang at kapabayaan ang kapitan at crew kung bakit malaki ang bilang ng casualties sa trahedya. Sa paunang investigasyon ng PCD sa insidente at pakikipag-usap nito sa mga survivor, wala umanong narinig na fire alarm ang mga pasahero nang sumiklab ang sunog. Wala ring crew ng barko ang nagsabi kung ano ang susunod nilang gagawin matapos lumaki ang apoy sa MV June Aster.
2: Meron po tayong recorded na Vessel Safety Enforcement Inspection na kinandak po sa barkong ito. So kung titingnan po natin at base po sa inspection na yon, ay compliant po ang barko pagdating po sa competency, yung document, and even yung mga equipment.
1: Bukod sa maritime safety, sisilipin din ng Coast Guard ang posibleng sadyang pagsunog sa barko. Patuloy naman ang pagkuha ng News Radio Philippines sa panig ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated na siyang may-ari ng nasunog na MV June Aster, ngunit wala pa silang tugon. Sa una naman nitong pahayag, makikipagtulungan anila sila sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng sunog. Nangako rin ng pamunuan na sasagutin ang lahat ng gastos ng mga pamilyang nais magpunta sa Coron upang makibalita sa kanilang pamilya at ang magiging gastos sa ospital ng mga nakaligtas at pagpapalibing sa mga nasawing mga pasahero at tripulante. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang forensic examination, identification at verification sa mga biktimang halos maabuna dahil sa lawak ng sunog sa barko. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Coron, nananatili ang mga labinang nasa 71 na tao sa isang makeshift laboratory facility sa Borac Port sa bayan. At bahagi ng identification procedure ay ang pagkuha ng DNA samples sa mga bangkay at pagkukumpara sa mga DNA samples ng mga pamilyang naghihintay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa mga otoridad, maaaring abutin ng ilang linggo o marahil buwan pa ang itagal ng paghihintay sa pagkakakilanlan sa mga biktima. Kaya naman ang hakbang na gagawin ng LGU ay ang isilid muna ang mga bangkay sa mga sealed body bag at pansamantalang ilagak ang mga ito sa San Nicolas Public Cemetery habang naghihintay ng DNA results. Christian Zamora, News Radio Philippines.
3: Dumapa na naman sa panibagong intraday all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar. Umalo ang palitan sa halos 62.86 kontra isang dolyar na bumura sa dating record na halos 62.78. Mas mahina rin ang naging pagbubukas nito sa 62.75 kumpara sa naitalang record low closing rate noong Biyernes na 62.68. Ayon sa mga market analyst, nananatiling under pressure ang local currency dahil sa muling pagtaas ng presyo ng kruto sa pandaigdigang merkado dulot ng tumitinding tensyon sa Middle East. Umakyat ng mahigit 2% ang Brent crude na pumalo sa $107.51 kada barrel, habang pumalo naman sa $102.32 ang West Texas Intermediate Futures. At bukod sa mahinang piso, asahan muli ang big time na taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong Martes. A few minutes from now, September 15, tataas muli ng mahigit 5 piso kada litro ang presyo ng diesel. Mahigit 4 na piso naman ang idaragdag sa bawat litro ng gasolina. At pati sa anunsyo ng Department of Energy, pinatayang nakikita nyo sa inyo mga screens ang breakdown ng oil price hike. 4 pesos and 31 centavos per liter sa diesel, 5 pesos and 68 centavos sa gasolina, mahigit 4 na piso sa presyo ng gas o kerosene. Dahil sa panibagong taas presyo, pumalo na sa humigit kumulang 57 pesos kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel mula noong pumutok ang gulo sa Middle East noong March 2. Magiging epektibo ang bagong price adjustment sa loob ng 9 na minuto.
0: Napaka-precise ng iyong countdown na Brian. Pero kung ang gas ay nagtataas, abay ito po mga kababayan, kapit ho tayo at medyo hindi ho sweet itong balitang aming susunod na ibabalita. Isinusulong ha ng Department of Finance ang pagpapalawig ng buwis upang masakop na rin ha ang isa sa mga paborito o ang mga paboritong palamig ng mga Pilipino. Panukala ng Department of Finance na patawan na rin ng excise tax ang mga ice cream, frozen yogurt at iba pang katulad na edible ices sa bansa. Layunin daw nitong ihilera ang mga naturang produkto sa mas pinalawak na kategorya ng sweetened beverage tax sa ilalim ng isinusulong na progress bill. Ayon sa ahensya, layunin ng panukala na pigilan ang mataas na pagkonsumo sa mga produktong mataas ang asukal at matiyak ang pag-abot sa mga mithiing pangkalusugan o health goals ng pamahalaan. Kabilang din sa plano ang pagpataw ng 5% annual increase sa buwis upang hindi mabawasan ang halaga nito dahil sa epekto ng inflation. Tinatayang makakalikom ang pamahalaan na humigit ko ng 74 billion pesos taon-taon sakaling tulong niyang maipasa at maipatupad ang naturang panukala. Bakit naman kasi ganun yung font natin, POC, di ba? Hindi na nga siya aabot ng 20 pesos. Ayan, nagluluksa ang industriya ng periodismo sa Pilipinas matapos pumanaw sa edad na 100 ang veteranang mamamahayag at founder ng Philippine Daily Inquirer na si Eugenia Eggy Duran Apostol kahapon, September 13, 2026. Pangunahing haligi ng Alternative o Mosquito Press si Apostol nung panahon ng diktadura ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kung saan ginamit niya ang kanyang mga magazine at pabasahin upang ilantad ang mga isyong pinagbabawalang i-cover ng mainstream media. Kasunod ng pagpaslang kay dating Senator Ninoy Aquino noong 1983, inilabas ni Apostol ang Mr. and Miss Special Edition na nagdokumento sa totoong nangyari sa funeral at sa lumalakas noong kilusan ng oposisyon. Desyembre 1985 nang itatag nila ni Betty Go Belmonte at Max Sullivan ang Philippine Daily Inquirer na instrumento sa makasaysayang 1986 EDSA People Power Revolution. Si Apostol din ang nasa likod ng tabloid na Pinoy Times na nagsiwalat ng mga katiwalian sa administrasyon ni former President Joseph Estrada bago ang EDSA 2 noong taong 2001. Kinilala bilang watchdog ng demokrasya. O kilala bilang watchdog ng demokrasya, kinilala ang kanyang ambag sa pamamahagi ng Ramon Magsaysay Award kay Apostol noong taong 2006 at ipinagmalaki siya bilang natatanging alumna ng University of Santo Tomas. Kaisa ang News Radio Philippines, Smile Media Group at ang aming mga kapatid na himpilan sa pagdarasal at pakikiramay sa mga naulila ni Eggy Apostol.

switch gears tayo. Kung yung ice cream biabot ng 20 pesos, itong pelikulang to pwedeng umabot sa Amerika. Dahil napili ng Film Academy of the Philippines ang pelikulang Filipiniana ni Rafael Manuel bilang opisyal na pambato ng bansa sa Best International Feature Film Category para sa 99th Academy Awards o Oscars 2027. Nangunang Filipiniana sa pitong iba pang pelikula na pinagpilian ng National Selection Committee ng Film Academy of the Philippines. Matatandaan na bago ito idineklarang pambato sa Oscars, nagwagi muna ang proyekto ng Special Jury Award for Creative Vision sa nagdaang Sundance Film Festival. Samantala, makakasama rin sa Oscars campaign ang animated documentary na 58 para sa Best Documentary at ang agad ito para naman sa Best Live Action Short Film. Umaasa ang FAP na ito na ang magiging kauna-unahang pelikulang Pilipinong makakapasok sa shortlist o nominado sa kategoryang Best International Feature Film sa kasaysayan ng Oscars.

Alamin natin naman ang lagay ng panahon kasama si Senior Weather and Science Correspondent JV Mondala na nasa linya po ng ating telepono. JV, magandang gabi. Sunod-sunod ang mga ulang naranasan itong nakaraang linggo. Pero ano ang outlook natin sa weather sa mga susunod na araw?

0: Philippine Area of Responsibility, pero posible pang magbago.
1: Okay, babalikan natin ang report na yan ni JV Mondala. Ayusin lamang po ang ating linya ng komunikasyon. Pero I think andyan na ba siya? Alright, sige, JV, go ahead.
0: So, go. Gandang gabi sa iyo, Paolo, Brian, at sa ating mga tagapakinig sa programang ito. Sa ating ulat panahon, umiiral pa rin sa ating bansa ang easterlies o hangin mula sa silangan at humina na muli pansamantala ang habagat o mas kilala sa tinatawag natin na monsoon break. Samantala, binabantayan ngayon ng pag-asa ang isang bagyo sa silangan at malayo pa ito sa ngayon. Pero sa mga susunod na araw ay unti-unti rin ito lalapit sa northeastern quadrant ng Philippine Area of Responsibility. Pero posible pang magbago ang forecast kaya patuloy natin itong babantayan. Sa forecast para bukas, maliwalas ang panahon sa halos buong bansa sa umaga. Pero pagdating ng hapon o gabi, ay uulanin ang malaking bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Ang mga thunderstorms ay hindi magpangmatagal ang ulan. Ito'y tumatagal lamang ng isa at dalawang oras. At iyan ang ating ulat panahon ngayong gabi. Ako si JV Mondala. Laging tatandaan, kung first alert ka, lamang ka sa anumang sakuna. Brian, Paolo,

0: Mula sa bansa na mga magulang ng Yumaong Ateneo Blue Eagles player na si Divine Attili para sa pagbubukas ng kampanya ng UAAP Season 89. Sa isang pahayag na inilabas nito, natutuwa silang makapili ng mga magulang ni Divine para makasama nito ang fans sa mga kapwa-atleta at ang komunidad na minsang naging bahagi ng buhay ni Attili. At looking forward din ang Ateneo na makausap ang pamilya nito sa mga darating na araw. Inanunsyo ng paaralan ang pagdating nila kahapon matapos ang pagbiyahe ng dalawa mula Nigeria. Ito ang unang pagdalaw ng mga magulang ni Divine sa bansa at dito makakasama nila ang buong Ateneo Blue Eagles Men's Basketball Team para panoorin ang unang dalawang laro ng koponan sa pagbubukas ng UAAP Season 89. Bubuksan ang Blue Eagles ang kanilang kampanya kontra UE Red Warriors sa September 16 sa Mall of Asia Arena at makakalaban naman nila ang UP Fighting Maroons sa September 19 sa Araneta Coliseum.
1: At para sa ating pabaon tonight, alam mo Brian, sa dinami-dami ng nangyari ngayong araw, may tanong ako sa iyo eh. Ilang libro pa ba sa bahay mo o sa eskwelahan mo, dahil alam ko nagtuturo ka dati, ilang libro pa ba ang di mo natatapos, partner?
0: Nako, baka abot na tayo ng umaga sa pagbilang. Ang dami talaga eh.
1: Dami, no? Surprise! Ako rin eh. Actually, I'm just looking at my bookshelf right now. Siguro mga 4-5, siguro hindi ko pa natatapos dito. Nako, matindi-tindi yan. Pero baka madagdagan pa yan ha. Dahil ibinunyag na nga, ni ng Manila International Book Fair o MIBF ang official dates para sa susunod na taon o yung kanilang MIBF 2027. Ikinasa na nga ng MIBF organizers noong 9 to 13 ng September ang isang pasabog na announcement at inanunsyo na ito matapos ang araw ng Linggo. Babalik next year ang MIBF para sa isa na namang jam-packed na 5 araw mula September 8 to 12, 2027. Agara naman itong sinabayan ng ilang mga nakilahok sa naturang event, kabilang ang mga bigating publishing houses at bookstores. Isa sa mga kwelang anunsyo gawa ng National Bookstore na tila Avengers-inspired ang magiging pagbabalik nila sa MIBF. Tuloy-tuloy nga naman daw kasi ang success ng nasabing programa. Ayon sa social media post ng organizers, record-breaking umano ang naturang event na umaapaw ang convention center venue sa dami ng dumalo ngayong taon. So Brian, matindi-tinding pag-iipon na naman. Matindi-tinding pagbili na naman ng libro. Tataas siguro ang presyo nito. Pati yung ice cream, tataas. Pati yung gasolina, tataas. Ano pa bang tataas kundi blood pressure natin, hindi ba?
0: Sana hindi yung ano natin, sana hindi mag-alta presyon.
1: Parang si Speaker Romualdez lamang. And speaking of Speaker Romualdez, we're getting information ano na naipasok ang dating mambabata sa kulungan no sa New Quezon City Jail Male Dormitory 10:49 kaninang gabi. So habang nag-umaere po tayo ng breaking news coverage natin dito sa News Radio Philippines at sa ating mga kapatid na himpilan, kinumpirma na po no na 10:49 p.m. ipinasok si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan po ay pahayag ng BJMP.
0: Babantayan natin.
1: At tinitinding bantayan nito, maraming nag-aabang kung anong susunod. Siguro Brian, bago tayo umalis, ano bang mga inaasahan natin? Ano nga ba ang susunod na kabanata? Sabi nga nila.
0: Pagkatapos natin malunesan.
1: Nga naman?
0: Well, oo. Diyos ko po. Bukas, of course, asahan natin yung day 25 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang haharap na witness ay si Karen Batu. If I'm not mistaken, taga Records Division ng Office of the Ombudsman, siya yung tinanong ni Representative Joel Chuan na wala bang dineklara cash talaga si VP Sara? Tapos sabi niya, wala po. Eddie, wow. Nalala natin yun, no? Doon sa House Justice Committee hearing. So, titingnan natin kung ano ang magiging takbo ng testimonya at kung paanong susubukin ulit ng defense na suriin, no, ang kredibilidad ni Karen Batu sa Article 2 pagdating sa usapin ng Article 2 sa confidential, hindi confidential facts, sa unexplained vault na tayo. Nasaan tayo sa Article 2?
1: So, sanay tayo eh. Medyo matagal-tagal eh.
0: Yung si house speaker, dating house speaker ng Valdez, tingin na natin. Usually ba, Paolo, kasi dahil, di ba, we had covered yung kay Senator Chinggoy Estrada, kay Senator Dante Bartoleta. So, posible rin ba na, kumbaga, iharap na sa, para sa kanya pleading itong si dating house speaker ng Valdez?
1: Yan ay katanungan na aabangan natin ang susunod na kabanata. Bago po tayo magpaalam, maraming salamat naman po sa ating mga kapatid na himpilan for carrying tonight's breaking news coverage. At yan po ang mga balitang aming binantayan, mga balitang pundasyon ng usapan sa buong bayan. Patuloy po kaming nasusubaybayan sa Smile Online Now, Lamau Online Live, Cool TV at Smile YouTube Channel, gayon din sa 96.7 Smile SF Radio Cebu, JLR 89.5 at sa All Hits 24. Bisitahin din po ang aming website, news.smilemediaph.com. Sa ngalan ng Smile Media Group News and Current Affairs at lahat ng news radio station sa buong bansa, ako po, si Paolo Marcelo.
0: Gusto ko talaga yung pahaba ng pahaba ang ating extra, no? Natutuwa talaga ako dyan. At para sa karagdagang balita at impormasyon, sundan lamang po ang aming official social media channels sa Facebook, YouTube, X, Blue Sky at Threads. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako po si Brian Basa at ito ang News Radio Philippines. Kapit namin ang katotohanan para sa sambayanan. Maraming salamat. Ingat, Pilipinas!

0: Now, signing off.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.